ayen kagile neki ila kulwe maranka ato na mwela isangi wa waredu wongo ji di mbele si aljamin alansi ji dele si eje janka mbele si alwa al tule ani duene si mkwa tule ala iba jesan keng baldanga jang na jani nasi jwa mbele alji njamin tule ala iba al dig au isle na tule na dig au isle na tule ala ji kingi zikela kale na tule ala ki kaki warre kwa na masurunga si duwa mingan na si mkwa di ngaring walaka di mbele si ala iba tawale boko kwa jana menjamin manatu nama ila duwa jagila jiraya zambuko jijan ziraya itini jijan na sab di mbele ilan den si jangal jijan na jwa ila lola njiban jana si jwa ayi na korongi matinin di kefi la ne koron jagila na masike bango walaka ne den juru lenki koron kerina ziki di njuru ila jangab kwa kinga sinani mbele rimemfya ila arde ngalye fiya kiden juru ila liye sita bungari ina lomba na kila juru aljijan sita aljana jisita bungari ilo le na mai ngamin dok kain konga inang ko wala nga kel bari bering alambis duwe mkwa ingal inang itawal na mai injwa lala manatu lolo ila yesi ya ibo duwa ke balsi abe ili duwa si siyajel matu jidin suru si siyajel ba inna madok iri apayne sikina si dangwara leng korongela idin neki kwa keranga si songa sekel minki kain suru nga si minki dingi lal dinda kine jisi ngwa imbele alzi inanki ajan nebalan ki din suri bong na jagil nes gujana injwa imbele al ina lololo mingwar gablina ke anila bagoba baka jau bater teren jau nama ki kakin kuwa kali jani naki duru naki kungin ken kali ila duwaring nama ina lombal kali maran matinin bagi fawarre kwa awna kangin nes kain suru nga zi teska awna kangin kagil utonga kilal ki diyele nyoke kanna diyele kakirigan kilal dele ka kiriga naki dora ka kire naki dora umfi na tolay ba nagal kangi neska ka naki dora tolle ko ashen kire ine in a bere isle algesin beren wala gal e bere angalle ki gabale algesin beren e al ouna neski beren wala gal ki uslu ba ze stardi min jawalen itage alen le do si juru lengeri hatta tinye den e juru ila ken idine do bi do bas den a loki asen gike girsin oto ina lomba nan yan naki kwa kila ambirti aliyem riga degle kayi alan si yan si riga oskwan diyem bele jirsi ngo lolo ila kwa riga degle kayi gud yan si ba riga degle njani anjala ba riga osin jani kila kwa riga osle kayi alam ba ala riga kang si jani ala riga degle si jani famana tuji nan kila kwa si busin guja ye kie na kafe na ailong alang kafe ya den gudala ni ailong alang ki ay dorahi idina ay doze den juru ke den juru ntemen kangi na kai na ngamin idina abaji jolanin ki wore ko an wori gona lan ki e ki kursa surat bullinga ba rigede kwasi rio sin den gude yani ba wal rio si rio ngalin den gude yani ba asan gavia asan yin asan duo video iu ka dui rige na dele an in guda le longa lan il rigin gani al ka dele an rubba ma duin bele basi nga email alan den arabaranga watu bele alki duo birsing ile banki duo banki ile temen birsing o alie deleke abay lone iti genga banki ki ile luga jirsing wa ye iti abay lone apa genga fayema ilangi neska nes mitil kiri genga aldo anji den arratu le jarang alan kafia alan sidin surisi sari le jato injalung ka imbamal dele ang walakal ingerial ka anna au alan insi eje egel ka ningis duwa kwa ba ka alsi el ingeri al inangi ne sinkim ba ma jang timbiti nal jaw eriberi la ne sinkim ba ma dele jang kini gata sinjan dele insi ka lina inalong baran kazi ba jelong aba ka ngene ke gele ke nyu ge nga kam a nyu ge nga kam ne inalong ba e alki e dorai alki il dorai alie ki kanna kulung wala gal al yake na longinti ilosi inama wel alang futo karing alang si tulle ni ko ngiringel na asan kalung duo bi duo alang ki ila bam duiti ali long alang yake dui dok sei na ersing na tawagi saldi na mo dokwe lang asiker sawa kelkam idina to yake ko ngam faranga kamba na dokin kwasi donga ani alkelene nan kogul ay banogi na mo dokinga asiker.

don ga ya ne ki se duk dain fannano la gal dain iya si ka kai misya lang lon video nuru amman leja a namu da gole lang bar nga kin si don ga ni alkel ne ko gul bara muhammad adam don ga ya ne aljanna jago bara muhammad sikir dog dogi don ga ni aljanna jago bara Fesef dogi donga ani na sikir jenga bara itiriamba aljela na sikir jenga bara Harun Muhammad dogi donga ani aljena jago itiriamba na jenga bara Mubarak dogi donga ani bara bara Hisen jeldog dogi donga ani aljena jago bara Rizik Musa dogi donga ani aljanna jago na mambar nga kernga asunga alkelene gogul dogi donga ani kwakul alang duin donga diele fago ine na madogu ele lang inwa ezikir lo kerele dogi simbeleng ji alang uja alang duo kerele le alang dele rodua jang dogi se dog bele kakire gisimin nangis dog jundi alang si kain juru nga kilale sunga tuleka akahangi na ihikinga si lole wasimfi ka urtutunga ine namaz dogin beleng ala nye si kikin kwa mbele asa nye si tamengen ki ila luga iti wala gal luga suri ila alye ki dora ila alye deng arrengen nafsu bele alka waringwa ina la lomba alansi ki ila dora jirsingo idina matining ki belade singir singo ne de ngararamba ina dog nama dog imbereng asang ila bele si tambe jengi zakane ki surim bele risinga ki yani ki loda jeset risinga manatu dog base tambe jeng madininya ina a de rising kwadia ke ngar rising la nanin ki konga na ki kungi na ki ki surin ke harakata risingo illo len dog nama imbelen dog alanka aja dog alang futo jei kangi alanya ina kwa ba jiesi futo ajel ba dembele wala gal jahilen jaw wala gal asalum bayani idina duo biduo den juru di jiningi aba injua alan si ayi duo si ki ila dore jel gal din juru lenke galiban bunine suwa galiban kwa ke ngal kiembele nga ki kwang dora rengi liba wala galal kote ngal ki kwang werikania sungwa ngereng bakai ba idini alang duo biduo alkena duiti wala gal aribi eri alkena fi badali ni kweng IV alang si duo biduo si imfali alang ki ila bele je wala gal alang ki ila juru je aliye kweel alang je innama kaangi inaka inangaming kiding ila duo kering din juru ki ila duon tokai ba abaji juala sang ila duo si injergi ni na jijang basi long long adinga le alang kwa adinga si zulmen kau. Na gal zulum, pasi long to le alay ba alang ki nungi la kulung alang kwa kiranga si zulmen kau. Na masi long kisi alang ilo si do kangina rai yang ka, na kangina kagil, na kangina skering. Alang ki ila dora kani alang duo kirsi zulum le akaba wala gala kundi ba asanya ki ka tim, asanya ki zulum tim, idina, baski din la jargi yesi matinin kilmasi ma ba matinin murtai ba matinin maranga dirai ba san ko idin niki warre ko gal inti sa sun waska erinin ke ne gide nga raja raba wal gan ne gisi sima si en haba maranga sin jwa ba embele ga si ma sa en haba wala de en aldia sin gela ba maran banjang ne girmel ne jang ne jebun ne jang ne inan jaw manin il timpa go ne ske girkir bin kasina ma si longal duin sabban ereng ala lom balan kin dora kanni ali long alanka avia alanki dora kir sikar gidi wala gal alanki ilakanni aliye na ilong alanki ke kanni ilosi kisi na modo ko ilalang sunga balika na sunga kain juru walika na sunga kong na kagil asang kalung na alang de ngaratu le gerengel na asang ing kalung kisi al udonga kain alanki de ngara sunga kerengel ki gabale amin ilon na kwadi ak indok na imbele a juru lentule akari ba wala gal naka duosi zulme nga idina kado ganne ini ngirsing matinin duin juru na duin bele na duin alhasab al ka irsing matinin gidin to gaiba wala gal ning ilong
al alomba alanki indalan kila dora irsingo marang kaba ilasi aming al ilong alanki deng irsingo ine na madok kuang irsingo idina doki zenina alkasi wa bashaksi nga sunga kang nang ki juru nga sunga kang dina duing na ila duong nan toka geba nga maduki nkwa rizimo ya ji alang ding jalong ilong alang wa de yang kwa ntubu nga tinjongo alang ki ila dora jambe duwa lang jegi na yung kwa ye induo kwa kang ka inkini ni wala alang ina kwa ba induo kasi albasi ilong ke wuto nga alfi wala gal ke njang alfi wa de nga la ke ba wala gal yani zeninal ko en kamal duo duo ila ina na neske uriti wala gal na kol banzin ko ke yani duo gamit masalan ko ke ne nen kaminga idi ne jal jaw den ararin bo ila len duo kasi na mas gal ilong al kai al tulay kang en skai nen kang en kai nen amin idi ne inang amin alan inwa e induo alto lei wala gal idina keng isa yundi bazan kwa kel ngakan ji amin injana ding duo keres lomba mana tu ji le duo sibab min inja ne babi le inja yetani banke ne mberin induo kang ne gotan den arakaran induo kem belen ngara keringel ba induo kem uto ngara keringel ba induo ji de lore nya tinu min inja namas in nama jundi ne di ngararamba walga na di nga ra tole agarul ba illo leng na mado ko el kisi wore kwa alang indalan tole kisi alang wari jang marang alang ajundi balon do di nga rarengen idi na nang kwa gindok so nga tara ki mina di nga rara matinin ko jotke ila lo leng nekeri fa ina jwabal wari duole deling ki na magal koron kani wari duole ning tijuriti nima jenis dua kerli jauliti al dua ya ina wari dua ngai ba. Kau nge, ki uto nga si na kagil, na nes kering, na na deng arra tole keringel, asan kalung in u ailong, wala gal ailong asan ki ay juru kergiti. Asogis amin kise, dog nina isa waba waring, ilo si alang kau nge ni kagil, ina buaba al kaan deli ni kwa nga isa amin ini al si lolo, ka dog bayin alo nebi na bayin kalung kwa kul na wari kwa, namoku wala san surunga kanyinti ila reji jumon ka bara itiri ande mba si donga ani sunga idi neye amin domonka aneye kene sarra yunga na dok na hadiri ine gibulong bafingi tines kafi bafingi tines rimemfi kiden juru ila wala gal ki mulakas ila ye ilo yingi alilong alanki indalangi kana mas yesi sunga tawaldi kang idi nesi kingasi inang nyinti gisi anan si dokumiti den ereng yi ay si erengel wala gal in bele si ya ay jagila modu si wala gal ay si erenga ilole kana me yezi sunga donga ane kange na kaya si donga ni idi na kese sunga tagatini alanki surunga ziskanyinti warre kwa nyeti ni kwa ngalba na bundul neskel bam na nesbe werel na nesbaming na madog wala lang gis ingwa rimengis baw ferra baw na bundul nas bawga di kien juru ngangkila al ilong lanki dele wala gal si kokul dele kiwiti alan si surunga si indalan tawakandi. Ine bara alamadin dogi donga ani aljanna jago kisiense alamadin ali donga gi ani idi nijido janna jago ore duenjang ilole na mokwele lang zeyna bara itiri andi ambasi donga kani dabar nga nyati ni kwa ngol kundula ala nyanga si donga kani na asan suri nga kanyinti. Idi ne intus kena ndayengi ki na suri nkang na mkwela san ndayengi warre si loo ila le kago al kwa ngore nga fogun. Na mkwela san suri nga sigi juru nga kanyingi ala nga kundiba nes kwa kere nga keleli nes ya ndayengi warre njiti nkame asi haba jongo ni jagila. Kwa sunga akweli bala ndayengi warre irije baka uya nesi nkame diyo warre ina mfia na forin bele ina mfia na uto nga kingi ina mfia kinama yengene kingasi doki sunga du jawitia marang abas ki kwa kul ware leng abas lomfi le si eje ikang na kwele lang lomfi kainja ingale sukotubuka leng utungo tulenga fia na ki kwele na lomfi si sekel dain borudio dain surudio asang utungo kila yela alfirgen age imbadeli ningwen ki si eje ki na ki otonde mbeleng irina ye al
enes ki ngasi jeyngo wala galal e den kwe to daldi kuni ngun adden fiya deli ni kwen ka ngungi asen ji jeyngo na adin jeyngo wala jigey duwo kerle sare na ilo duwo kerne jenes den jeyng jigey duwo kersi namanin kafiya namanin kang ki kain jeyngo e namanin duwo biduwo den so gila fago aliena yes gawliti na duiti ilosi namo kwel kise alan si ji lomvi si ki ji kidin suri jirsingo nasin jwa imbam ala nyefya. Aba ji ezi seje lingi imbam ala nyefya da yungwere nginzi alie naka hasi dengi ngirisingo nakana dengi ngirising. Kisi enzi na mado kwele alang ilozi sunga futoke na kain kelima ngasi inkiu wala galuki kain juru ngasi inkiu. Jidi mbara na doing ji alan den jay le jige jang ilong alan ji esi jundi ki den juru ila yeki mara jidi si ila sa jang an muski dora ila jo alan yesi kwa di nga kain zenina al king kwa yang kami nga mokuni di bele se al jo alasin indu si jago mara den teri yola gal den dora sa ji esi jago geti nama den dora ina korong. Oto jisin bele tulle jana jwa sen duwa si jwa. Maran terige duzdu ba jija na kia birsi ngo. Matinin kai. Matinin korongi. Nye den ara ramba. Ilo si nama do kwel. Asang kering. Na alang kagil. Asang inkiu. In lo alji iti inalgi jisi jesel. Kangi jesel. Kal au na bam jawundele. Kal au na jundi. Nesike ila dora jawala nye taga. Jisiki korongi jagil. Walgal ki nuyu korona ji, walgal ki jayma korona stimba. Ino iti ninsi amin ki kulo. Kise, kain uto ang kul ban tulle domja. Duwa nisin domang iti ke tulle alange nes denbera fago. Nime nes ki kuin ki inga, na ki juru, ila, na ki bele, na den sur si jabi, na kisi jabi, na kisi jabi. Alas, ila duwa tikuwa ilinga sang ila domo sitina walgal. Sang ila bele, ding ila alange sing inkwa inal se asin timba. Iti na dora ilal jija na sigago, dora yaiba. Kangi ine iri al giski nga si mbeleng asanki belenga budde nga jirisi nga walagal, asanki belenga baskita jirisi nga. Ala nye dea nga rata tagarang. Na doka tingi, jati nye dile seje ya jaba lang alan seti, dok di mbeleng araramba. Aba ye di mbele si in teatio ba lang gisi nga, filande mbele nga resi nga se, manatu ye dile taga siyan anjaba. Nama kakwel indok. Alanji jundi na ye jisi ki ilo dora jagil manatu imbele algis gijaminka algis yeya. Zeninal ki mitil kinkwa yinka miyamadi nga lan sigabani enja dintas ki atin dinkwe zatu. Neji juwela lan ki birsi wana lan ki warigaban na lan ki tulebang matu madi njima ni nkaja bani nkajutumo bani seje jitumo dintas ki den. Dintas ki denin seje jutumo liana makavya nama zijawla na ilalo si jegil wala gal neki ilabam ijo aliye na ilong alankie kenye wala gal alankie jio. Lezale kore kwa kise una futoke ilosi na una inbelesi sunwa kige kainjuru ngaleng ati gwala tenge na seluduo si jawo alama din denjuru guja. Jamma ni ngwen ila duonzi. Ila duonzi joro si gujo. Ne jelu. Ye kasi ina kwen na kasi ina irel. Natis ina waa ini long. Natis ina waa ini long. Ki ngulu la nyati ni kwen ja. Janamas babi jowli. Walaka dore jegil bami. Desa nji esi ki ejwa. Anni mbele sa asunga jitike. Anasiki dora tulle jago. Duwe la wa isin ke la mina nende ngarara. Marang ati mbele sa zongo tuleke an din dora alja nesike jago dora si aiba matu ilo duwa sintimba wala sintire ba din mbele zi. Ila ngungi na hata ki kwa ki fore nganto nga di nga koto nga lu dora kerengele. Kangi di na ye den juru ila iti na jina njola sa nyesiki juru apa jirgi. Jwa sinki dora apa jirgi na ye den iti. Anji aba ina ntabi nga ngi basuru. Shankida warre kwa ka kisenze kelmagi simoy
iri na bi wore ko aba na bundul na bawgiti ilang iring na silon fisiki barka kamin alkundul na skain aldinga kewrel ine na ndokwela lang ilosi e sunga futokel aliyaina e na kawa ine na nos berenga usaye na madain sa okel kam na makela na skain berenga ugin sikage na dog 19 matinin kikim berenga winde mbele sunga sei a tawagis aldi na dogi donga ni sunga alandu indonga dielefago aswe.

0: pour soyez qui boray ne propre tay yi janga nas radio samar ko rangisi kel jama kullo idenka warang den i na magis kil mang simin falidi den jayle de dindio
1: Wera kwa kise donga ge ani asikir na dok wera lang Ahmad Zeringe si donga ani namang Ahmad Dolfa si donga ani na bara Karim si dok donga ani alen na fago bara Alamadin Ali donga ge ani sunga marang di mbere arim menja kise kamati kisingi nado denga marang kerigilo kwa king na yendo gin tari diengi bagi sing songa kaungi anaki yang ambir singo ini alin jaming kisi utun di nyomle alkwa ki forim belen deng ering alkwa kelena belen nga kila dinga sikundi e bele fata na mambele kilo fukangang na mambele kila kwang alie neji ini ering menja marang utun nyomle imbele juru lang ala keritiba wala juru si ala folitiba ki forim bereng deng ereng wala gal ki forim bere asalum baka ji wara do la janga wala duwe la le janga al kain girana le janga wala duwe la janga asalum baka duwe jang marang katawa gisal din jurung aljanna jawara ilal si jidin kilma janga na din juru les janga na janna jwa tawa sunga gisal di na do giski barka amin ki ngurum bas jangal jenna skel jammi radio samar forsi na ilal di dinjuru le kedine jiri menja taw so ngagi saldi kalang ki tulinjang di lo ilale alji jang di mboru ila ki uto kital jaw alang mawlon den doage marang bawele sam bele te birwa porin den bele ines lomba alsi fora keng ines din di jinin kele loker forin bele bele neki kwam belenga yom te bir bungo abas gijalung lomfi kwasi dalinga alsi urro wala gal balbel tel alsi na al ela na forin bele do banaf si yom ilale kuro aliye na kila kwan ki nkalinta kurol marang forin den bele nama ilang kira kiraba neki bam kiken kuru ilanga kiraba idi ne jigenga skenga wakele niskiye ne ilangi na wari menga ba marang mo wele sai wa atini minden yomle allon fija arivas kenga bari men kayngi kisi otori menga nga ba alan idlolim fago unis ngusi jalung na dok asangi jalung forim bele kwala kenge banasilla ro kenge niski korokabulin yeniskele asang injalung forim bele alki kwam bele ngang ara bungo ida tile allon vi kwasi kalintas uro aliye buruj bible mati singiro jalon ko kulsi kalunga naka as alun baji al si jalon illo mati ni dombore ngadinga imberenga al iragi dombore adinga imberenga al suria as alun ba marang asaka yang alun illo buruj bible na buruj bible in kilonga le akeba aliyen kaminga asang imbere si tole jalon na len di juru lenja aba yiddo dira jangan ci forum berensi futo jeli wala futo jeli ba marang kergilo gwa kayin sunwa gin kawe do bi khusus forum beleng den bele na den juru na jioto aljanna ji rimenja kidin sabangere ne kidin juru ngere marang fora kenge balon duo duo sikea donga ke anes dogin wangul inno forum beresi ba na kilo belenga dinga sibundi abasi long bele aliye na kadu kana den ngirsin altu lay ba san gujja na kidin dora wal gal kisiya gi la denja alen duo den arra tu lera na ile dual den arra rengel alen ki ile dora ramba alji rimenja kana meski ile dora del ningwen rudengal ilonga yal chunga te kinke alen giske rudya ine na mai belen dogalan ile jang alang dok ila jang alang duo ka jang alang shaksi ila jang alkai al wade wala galal warigi alang ki ila dora ina namadogin beleng jialan din zuri singang irigi jege surusi iri ala ngai jegi alan si gi din surusi gi jeim idi ne jotto abaje nas duo si njua kali na ngaru ile duo ji be sin nalong fal na ji jan na ji jam maran din jio ka ke yas lomba ini alin bere ngalen ji surusi iri jegi alan ji jegil ki wuto kila al longa nesgi wori janga na si ji janga na ailong asang ay janga na ailong asang ay jang wala gal din da khille ka ri jan ne jike mannin si jindelin alan jidele jago ilosi na ma imberin alan din suri si ji iri jagi ki din suri idina ilo duo ker si anan jennes gwa ingal ina long ne inal ina long ne inal ina long yede nga ratul la ramba maranin jide nga rasunga tulle jarang idina jiz galon din nafsere kake ne jijuel neji jueli ngina si jamba neji juela san jang so ko tubu gwalen mato illo si banji iri jegi illo si abaji ira jegi ba duo ker taga ang ela baki den suri aisan iri jegi nama imbelen kise alan lo ille alan futo karin a kado nama dembele si ausen ngau ka in urtu dwali nan kwa nama do gwelen ngwa alan e gudele sunga futo karin idine irin jegi anin injualan kika rijal na irjegi badalin baguti dalin ko baguti alki inkalun alye ritabir aylan ki ngasi irjegi na dok aylan jundi na kay njurunga ki kwang ngarege alan kale karin alan gudle sunga futo karin na dok asan ki jurunga kilale sunga futo karin alilong alki kwakul kan na dok si jurunga kan na kilmas kan ne jigenga kayin kise na warrelin kariye ki koranga sunwa na ki juruwa sunwa la haddi la zato kaysina kayinga sina kariya na mamaran dombor dokrim men fiana ingwa alan warrenga karanga kwa kundulana warrenga karanga kwa si salle den kindela na zinga si urukal de ne yanga si inkalwe alkidi la sunwa iri kang ne biya sabalumba in kazalik hasi halian batini ingwa en na dai warrelin fago na mungkin ne ingwa warrel wahida si jigenga ke basi long albadain ware na liatani kila bage kwa kila alkenga dan suru kai hasi kala duob duolon si kain gira na kinge na ki ke kinkan dan suru illa na ishin gindel mar suru ki kain konai aliye na ki incoming suru in alforange na alkikin konai ware kwa na mudugwele lolin di suru si sunga mine ala nga jaba wala sanga jige ba mara diisuru si boobu gudleja boru idnena jiyo loo idlena jiyo ba ulong kayi surunga si alan ki guta paka idina ki aba ki tartok inan kayi nga dayan boru diyo kwamborunga ki laa kiyo na sinan ferrake nga na karalengi si ki tartok aba kayi nga dayan suru diyo rake baalengi njasi jimatinin din lomfiyon kwa den domborele duobu duo asan den suru si irri nas long ye den mohi bakai lomfi yesi kaleja nama yungkwa ilo si duo duo asang iri na asal long na asang ilong kasi ka duin lo al indi atan jato abe jangi ji duas belemba jisi lomfi ki jaruti di lo ilale ila lo al ji dere jang wala gal din lo al ji asi dere jang alang kaja alang bama jadele alang dele din suri iri jagi asandele kimba maki jumon alan sare sunga iriyo ilo

ki sunga dele futo kirel kaki alwore kwa ka na asoge saming na bara dogi na yena e ine na rimme via bara alamadin a karo e gisi ni na isa wa baba stawaldi bara shakir al ela na jela na sije ni jundun dogi e don andi sunga na barnga kital ki en kona te wunyenge dog nyetti ni ko en donga ni maran duin wasi e akhir le al wala langis ago wala isan wa ka ji al wara do njang ne sunwa gis e min ji al wara do njang a no mo wala isan yin wala di suri sir yegi na lan di suri le futo jarin ne ki jangale na alan kwa ker ngales e i jangalan do kerle jige jang kidin e kilma ne kidin juru ne kidin e bama kidal janna jaw nyettini ko alan jige jang kwa ker ngale alan kwa ker ngale e baraka jang alan kwa ker ngale udo tulle ngale jang alan yindile kitulin ka gila na ke e dora ila ka gila al ilong al yene dora worigi na kabi ngasi ki se nyettini ko aso gazamin na tawagi saldi albel na bago kwa kidal kele na rimmen kawe na kwa kidal e giskin ko irke gi ko kidal ferra kawe a wore dingi na duwa mingi sin kwa doing ji yesi bakaja bas goto yo idina ding ne duong toga ke ba kino mas ke indok na ko lan imbam si sunga ke gil asan in kalun duin ne ile duong toga la ge ba ne ile duong ki ile duo kering nan toga ge ba illa duo ki dem barang nan toga ge ba e marang gidin yisi futola jel di ngen di ngore do na di sur ji o futola jel ke ji al wore do njang di yisi futola jel ne ji ati futola jel ba al gis duiti den ke di kwale dok na ma wele sen wa ki da mbele si al kaw ko kul na ko le sen kiwi a kidiyam bagi na mi ngi lo ne do ke ne den juro le jiti kari ba unes faso dallin kawlan wuskiwiti ba worre kwa unu embelesi kankil maale tulleka kawlan wuskiwiti ba kida embelesi unes derrim na den ardin kiwi a na do kawlasi gitiya ba alan kawal ka kiyal worre kwa kan marang inalon balan kawal na nyatti sawaka ken ina isa kawa ba aldon buren bere nga san di mawhi ba ikhta shifenja don buren den diyo dallin idi nga balan ko kul sawaka kan wala dalin idi ngay ba atto janne jegil a abaje ngona kunirle joma derin ko ne jegila duobi dual undul domo ngaske ba worik ala ngene duosi ne swore ko asi fago ala si worre ko adele ko ngol ba undul na mas dalin ko sawa ga fegel maran kiya dingin ko amba dalin sawa ga lu futo karin ki uto ta bunjiala ki sedo kawngene surnga ki ngo sawa ga yele dalin ko ne kain jay nga si jundi alon wari jawala uto nga kere nga kain. Inalom bal ka aril, kado gwerre du nga a aril ba soga si. Marang bawale sang alon yela e deli nes kain jay nga si tabundu iti. Wala ilong soga ngiri ngereng asang uto nga kere nga kiwi asang kain bar nga soga si kanyinti. Ilo namado kwel asang kalung e nyeti ni kwe nga inalom balan soga kang. Wala ina lomba lan kain kil maana da njuru nyeti ni kwen ilon na sobo ke. Nama kawu na sobo kawu na kain ni maa irika giti. Nama inkaming ina ngal haddu ilo lo warre kwa. Iba wangina deli ni kwen dinesike kil maa bagin na ki juru nga bagin na ki uto nga kila bagila iyan kwen. Kain ala utu diyo kwen marang kinga si ki sense itirik sobo saso nga zambali. Marang ina lomba al ka aril. Auna ke fara wala gal fara jitia iba. Marang awunas kaungenas kana ati ngwari nga kere nga mkwa na baru nga kere nga mkwa kagile. Bani nga ngilki mkwa kia nga ala utu ala kaimba. Ayye nga ina kini nisi kawe. Faraja awarre kwa kidiye mbagi. Awuna sawaka kang jitia keba. Awuna kang na farahana kang kwa kulkado kwe lalangi kelma nga simwage. Marang ilong. Alang kaungeni kimuto nga si gudle kane kagile. Ilalong warre kwa ala nyatini kwa kia indora ina kani. Wala ilonga sanji indik jang. Naka indik si ang na ilo duwa indik si ke na makaka. Muka na arali menka jiding balo ke na siyasi nyindi. Idi na dombore yung kwa duwa inalanga kwa ba indonga kadintare sa ambala yung kwa lang bedna imingi. Wala intar, wala inungi, wala in dormi kisense marang. Yung kwa ayu odu surle wala gal ayu surin

dinazi jang e riberial ke alpresident tarike ko aulage bas dien tarike ne vi taranga kungi ayi ori kilo ayi duo bas dien tarike fanama ila ungi ne ko kilo galba in karung na kain surungang ken ada kin ki gavle ken ada kin kangi idine duo bi duo bas dien tarike na fi illole illozi na mada welore ko alam bi jammalin ko en bawngi ne bagil Neskain utonga si kangar kin kwa sawaga kinina kin kwa inen kinina kin kwa inen gi alan sare kaindo mo to legia na ore kwa nyettini ko en duo bi duo aba en bele juru le jitikari na simwa se ngaba ina kwa ba alti min dio are an maran kaba weri ni alan kaka alan kaungi na kwa na donga gyanni na sogi zamin kiborai na barafatai.

bay lakel jam quoi dangore kenina jurengam ko jojale ay si bomungo quoi kit aljamun quoi ge na ay si bonga quoi kit gal aldiele ara soboyi dongay kanni del dindiyo tajagin alkang areng askang alambi kul dombang na alang ko jojan karabang na awnes lomfi tespia lot albang lobi lole indain kongang irijegi lomfile ali long alang kundul nas areng akang surdiune nang kang digle kainsi alasi donga irik giti lobi lo alkan surdio kojo jakin aldain irikayin alanye bau natuga jawi na kwaki aldain tasle mawlon si ingi nagal mawlo rumanja lomfi rumanja na kwaki galal kianga kurol nas lomfi efro na kwaki aldain tasle wurige nas gal lomfi tajagin keringwinga kin kain kilman kitonge alki coming a otoro na madain sogi na kainga alando kain kojo jangang kirsingo keni na jurengan ken ko jojale nama kin ali loy na intile konjola innan sunga kay na ko joja innan sunga kay lori gan deldin ko nyoke indeling na ila nyokin yen nama isgal kinga sigal konjola kelele sunga fie nama ye oton da injingo na kel na kwel alang en kwa dai njeru ngola dai manin killom fi ay silong ati ilong naki ko jojan diokang ilalong alang nyokeken wala alang ilong nalomfin ken tulengang karakang inna manda injingoy oton sogle orekwa tabumbeng a na banyingis kiki njurungan temen a ay nado kel na kurgulungo ka lolay aldog ilon na daldingwe at ilon na zesi konjola donga sunga inyi deng tas keden lomfin itindog wuring kariti na nyuking kariti na diem maning ninala tuling songange ba. Ila yelay na ilong alanki nalang kalung wala ilong intile aliyay na konjola inang kaying na konjola inang songage ki alang ilong alang wutka nasdele tulle kiginti aliyay na deldin siti nang kuruduongi nang eribi eri dendong ake alang dog ki itka na sokote bukwale itkerring alang lotu lele kang na alang ke kirefia nes yeker in namada inji ngoy oton sogle iningi na ko joje songa ke ne ele na ibule na intile dok dayen diodo kwa songa ke na nyoke kingi dayen diodo kwa songa ke na ko joje bule idin kangu idin na ko joje kin tenjigege kin alien ke na dayen a irijeila tombe tolle bas kola kungi kang tombe tolle bas duo wori ha tombe tolle bas a iuranga kang tombe tolle bas iwanga kang kille yelay ayle kinga jundi alando gis utonga songa ini na dog doradle king na ye ayba alandayin jarum tulle killom fi jundi gila na kayin konga lomfile daki askawba wala iraka gitiba wala taringa songa ge na kundi kasibe silong alang ilong tetebe alang kang killom fi lobi lo anangi long din a kim ko na long san kia jam ki ina lomba al kerker jerenke idingi ne kuon si diye na ko kan ki tongale ke seyinga kayimba a ka sogis amin ine na setin kuro ay nagal kel na a kagil ki ay long dayin jerung alang ay long ki dayin sitting na ma se ngkayngo na skay na dayin gore tabunko.

Asona tana asoma jiramba en aljel dayan kona jaduong. Nay kuro jane ala ngutka alye nagi otakulisi si yesi dongaja. Ki inalla kalong nina aljijua kayen konjolandiyo na alye na kusenga inankayin. Nin kang nakayin kilmanga toga nga lefingye. Wala tetebe wala tinbitin kang na yesi kerikuliti nina aldayin sawak kwa wala dayin kwa najaduwong kwa. Innamaye ye alkiin kaming lodi gang kayin konan diyo bar nga aisa domo nga sunga kay neskundia. Ali long algi kinga kakirepye. Ali long na ikinga dora jawitia ati kwalitayin ati kwelga la alan dora kuro. Intile alye yi bar nga na konjola innankayin. Naku senga innan jila. Kidayin manin wala dayin alkuwa kuwa kariya au alagad. Killom fin aylong. Itiri kwa leka unge. Idini alang kwa kulde nga rakarul mati. Nina liye ina kikwa ambele ire dambele ndormi. Wala dambal dasina la rimmen kaw. Inyelay ati ilong na kininin kayin. Na ilong alkonjola kayin. Kikayin kilmanga ninge. Na tuga fingitia. Ninge. Nas awuleng indelinga na ila lole ayiba. Innyelay. Illa long alan duo din jeurin wala gal din manin. Kilom fi tin idley alba illong na tuleke. Wala algal illong na skim fotanga bungingi. Nas din sa basimoge. Ila yaiba. Nina aldayin barokwa. Ali illong. Tin bitille ala nyesi din kilmajani ne keri julo kangu tulle deleke birnya deleke simo deleke otakul idingi na yeyi ala kinga fiha ne nyeyi aisa kinga si daraga fi ne nyeyi aisa kinga musot ay bi rimpi marang na makakwel asan kikila si kalong na innalang kutumungo naskurukan ye kense algi ini ayle kul dayen dong aja marang abay lon neski kile se akalumba kin baye intile ne jundia na kisunga nyoke kindeling ati inkwa nyoke jenke la ek kwa dinga nin kay na tullen kani marang nina ken konjolal ele ne sinna mungie kwa ninge na kaungie ne skien kilmanga na kien jurunga it urungol na taringa kille kari na slomba ye tullele na fi wala korrongi na fi ila yela yallum fi nalan kwa inala nga kwa ba ina kwa ba alang illong al illong na konjolelek ang walagal natin idlekan al inala long illong kialan tu lek kire kindelin ke ka doran sabba alang kay muto an sabba tu le dagar gar kerel alang wutka na dagar gar ni kerel nina asan duo den sursi duom fi asan den sursi jan asan den sursi kirel asan kengi si kirel ni nani ila tilay al konjola kay marang aba illon natin iti na al tin birnya kwangi na dendi yo konjola kay mba ila jokin nasdalin din sursija oton sogile ila long alan duo bi duo ni en nan den kilmani tuga fingi na manin fingi na kila konjola sifi na den kilmalo jeena du itina taringa kille keriti ne kitage ba asay sette bunduitia nien si kankilalang

bas lo kere kelli ngono konjol fiya li ayesi eridi kena den kelma au nasin kalike kasinke den kelma kalisinke deldin kwe ake bayesi al kalitiel wala gal al kaliwei basad wei abaye konjol fiya abaye korong leke maran duo bi duo ade ayi geni sura ke ba annan kale ye lo kali afi ba marang abay long na duoni fiya na korong le keri wala gal na ko jojo fiya li ayesi ridi kena kelmo undul asaye in iwel kate ya halamba ka ine asa korongan ila sale li anama ja na jeil na sursi julel ninge kilalang na kidale kin ilong intille kiyale lona dayin iri konjola kin alang jutumo ke dayin tas na kutumin kilom fiin alan ki koran kit ko asan ki kaliya kamba alan ki koran kit kanni ayle ki nga kikrivi idingi na lom fi ken dombrem yusu ngari singo duot yal ki duot kereli al wori gi yal ki duot kereli al koronga duiti ba marang otto atiki ngwa dok al konga iri kergel wala gal ki kanni alan dogi ngwa alan konjola kelesika ilan kwa ala lomfi gistin e ila konjolsi alanka alyamin tori gin kwa ala jaba ay sintin ba nagala bek abagal kado bas ingalon al konjol ki halangi bulon ali lono koronga innan kay ne jeila ilalon ki halangi nalan kalon wala ilon ki ala lot le kerel al iti lo ay le kinga sikirefi lo ay sa kinga sikeliya ful ngiti ba ka or rekwase songa aso amin idingi na kayindok kilalang marandok idin kirsi na dinga kayindok dayin diyo na ingi na kayin na indali nga nienge al kayin na orre ndoko lage na orre sis konjo la kawe adi has kayin ba kinye lage ila belangki kila konjo la ndora ati inkwa kalang wana konjo la asanka duin sursi songo nga umong kila tabunga isingi ya ba lomfi ina na kwa ba ninge al kwa kirnga si keri kule ota kirnga ngum na jalon singe le dora ya layba ele dora jizi ke kiri ala fiba ninge kile nas adia kimba illa long al yayi nina el nas kwa ilong asa koro urungol jile jo alamba kalas kile koro rubanga si jaba nalang la abai lon na jaba tabungi ereng bayi ngwa janga bula ilong asa koro teyanga jo hingi na dele jabung marang asande antile it yengana duo bi duo bay mbeleng alam ba baske la rubanga si gi jabanin asantile marang aisi jalon soko te bugale ji ay san kayel konda ko nyet gis nga ginya ki ka doray idingi na asako akoro ko rol ji na jeluba kidin kilma alangu o nas surci korote ma bay mjamin ki kwa kilam alam ba kaba kila sibas al kwa kabi la ila yaiba orre kwa kilong alang inalang kalu ninal tori yei na kayin kay na kay mu kayin na manyei al oton den sogle gisime kundie ilong kidain sime al inalang tulei alang kile dorako kwa nuenge ila loye na kurul kwa nienge kikien kilmanga na longa kerenga leke nge kilal yena lomfiri nge ila yele ayla kingetum ila ilong ila mening tulle ala ba kilom fi ne beleng sken dom brand yo adias ke ba sunga ke na risingo kelesi sunga ke na ja kelesi kila yela ke alan ti kila dorako na abado ke lonno kiyo no kurgulungo sunga ke kilongale na le yesi konjole bule ina lomba ki alan ina lan kalong kibang ila ko alba worigi idina lon fiwe gorik sikwel na teha sikwel nienge al ilong na konjola kay na kwa kusenga kawe kas enga yesi oto sungas enga aben kiyo ne ngwal mitila kurgul al kwa ki konjola ndora ken te bu ngereng kas ni lon fi dingi ne worigi al kwa adil kaminga hi koronsi ya akwelba wala arimo ba
wala anke balanje o tonke na

kai log na jayila da yiri na ki kan nan urukaldi yi lonfi lonsi tullen na bas de nyom ke asan age de nyom ke abayen kwa wala den sok abayen kwa lan kere ban kere na kin alkai na konjolo kawe tori bon ku muna wurige in kale spungiti ke ota kari kwale spungiti alki illon na kurgulin asan kalu illon ki al kurgulin na guta kaw alan ka kirikin dalin alan ila si kaw algi ki nga si to lerigel nina al majram bayin ambar kwa alan awuna kayin kilman ki sikani alan lum fi sikani kase el ki dayin orren kwa kul inalan kalanga marando denga kayindok ki kwa njurin nes ergitia nes longa ki leduitia na yiyanga kipa nes konjole leduitia alan duwe nyaming alan diin kilma toga ne fingi na manin jundul na kiin konjola as jiwe balji aljaw na jundul na radio jaw ni ndia kila nas adia kimba so nga gina kan kila lang kin na mayenge ale kinga sia jundia ba in tile alan kika kireken lomfi aba ilong na kiye siki sense dain si manin kento lekan alkwa saraka kaminga yeki nga si ay ndiba ay ndiba ka ngungi idingi na dombre gurendi yero inkwa yedo suru alkwa kisi inni alkelage alkien kilmanga tulenga ge belela wala belemba wala kikim utonga si asa gut kaw se akelba marangie ba lono konjolo duon nyang na seyeyi azamba duo bi duona seyeyi ke mana duetina ko senga fi yeselom fi angi ni ba ke ankara ba kan wun ye yo tobel na bagil kin ali ingi nyet na kay ne indelinga ko ali lono konjolo le kay al kay ko kay nan konjolo si no ko jeje si ni suru ral kin tiya oto elalong sotin te buasa boye ba boyes kayla al kariye lom fi ki nga se tolol ngi lu barna orre quoi marang abaki sense ki kwel alan kila kan al yei na lom fi den dombre ndi quoi alan gi suru fi ngi nga dai ndonga ja ki ba ilong alan dai jerun ki entulle ati lon na dog dai ndaraga lol dai suru sis daraga kaw ki kalon si kangungi ki dora si kaw hali quoi kin kales mo ngitia durgulu ngale espul ngitia iding na ke mirsala nyetting al adem fia kirul naskien sur ngasi daraga kayo na kien sur ngasi skoful illa lo ngasan kikali gang ilan sabanina korin sab la ila yaiba ina lo bal korisi aw sakingiti marang eriti ale lo ngasan jidin sur si daraga ja marang aba ilon do na kurglimba asan kalung ye kwa al mentori kayin na kila kayin al domo ngwa kayin mursala yi yen kien sur ngasi daraga ki kaskawi kundi ala lan kwa dien diu kriya na na konjola kawa wala yen ke na konjola kawa la konjola kawa ba marang askine liba it ke kire gay na skien kien sur ngasi duun kawe marang ki otto ina la kalon ki mati da en yoro kwa kayin ki tingalan ila tarisi ila worik si fiali le wona worigi marang ni worik si yundina je na ki kwa ker ngan kari kangu al denkil ma otakir nga lekel diol. Ki nyenge, marang kila otak tabungi sa duwitia, tabungi sa duwitia ba. Ki nama yenge al kain konjola ge, al iye na dayin jingwe na lambeleng. At ilong na konjolan tillekang. Ilalong dayin jerung, kilom fiing, ayin ilong. Ilalong ala nyokeke na tuga lekeng, wala alang kodo na kiki kwang, kain konga na kain tabunga kewan diyo kingi wala ilong alang kalingo na teyanga kang alang ilong fikinga si teyanga lo na donga giti na tabungis ilingi na kiergis kain kwa kain nas lom fi ilingi nas tabungi ilingi na si karin daraka fi ingi alang kwa kerenga kwa kusenga diyan diyo kariya ba kurgula alang kumiti kila si kurgulola nas kumiti kai dombore alage na kai kwa ge kinkul mitilage ne say kinkul domoge ne say maranki tare sa kawkelal sin aw nas duobi duo ilong al konjola kany
di ke ken konjo la ngi del di ngwe na konjo la fi ki la ina lomba alang del di ngwe ken konjo la yengi ki ngajun dia na ki sabat kaungi alang dai maning na dai tuling ki lom fi su kuseka ila yaiba ila ki ngese tabunga do itiba kangungi guren yo al kelbam dok imbeleng galla yarsu al ardi li ibada salihin ki si asabeleng ila ki kwambele marangi ngaming tsuru lom fiyal kwa tulenga se donga jawrti kangungi dok sime ay simele kangungi na kagil kayungu si nal ki kwa ki ayenga na ki korna su nga kele na ki kirul kay al jonde al dien sur sit daraga kawa na man suru ki le oton sogle ki ki ngona ka kenga idin kay na dieng jeurun ki diel lom fi ki sekenga oton sigle ki ila la semele ka ngi tiyalan kayu inna man kare ngungi al ki akawba alan kayin suru nga sis kalon na dain si semesi kalon abay lonus ki dain si semesi kalon kiban ka kire kan marang idin na oton den sogle kwangu ta kana sunga kana skain si mga siya kalumba ar kwa tarik kriya kwa sunga kana skala ba idingi na otto kingesi guta aisa kulinge duo alande nguo o ngalingi risingo toing marang abal duo kering kele berunga keringale annan to ka meli dengi mbar risingo inna man kai al duo ye asan el na din juru le on je din sur sel dalu manam duo ker sejalo kangungi ilongalang jingo ke ne ne kingel ni ka angal kai mu ma kawo ni yenga yi kalingi na manye yi na surusi ni dien se surusi ko fol ina lombal korto kenga koro so ngwa bule yensi maran ka singis long al ila bele al lonti ko dien yiri enga suru al ko te yanga si inni donga yensi ini ki o ton sokle illa kalung ni na kai mu ma alingan kila al te yanga kai wala kaninas nay kayin kilman jeyla nas dayin tulin siki lom vintas ele sika muti nas gittigo na kayin kilman jeyin ana loker do itia wala ko ela langela lom vinde ando ele sika yi alye kwa ilon tintinale ki alan to lek kirekerel alanga ko bonas ki kwa otanga kit kergiti ne yenga geba ne kinga ke kirafie ba ne kinga sab tabung ereng otanga kiringa undula ba kenna ma yenge alkayin konjolage na kay na dayngiri jeila nien kan na kayin kilma to ga finye nien kan na kiyo na kwang yisi ki dora itkaba na yaiba nien kan na kiyo ni na na kayin ko ngake wakid leki na kitage bal alang kayngi alang alag ye al day dayin sabba jeila asan dayin sabba daraga ki kalunsi kurros kan na duo bi duo na ilong alan dayin sabakari ki ngese lom fi la lolé kurro yini idingi na yene ki nkamen ki duon tebrek tara la kabiti ba maran duo ba dien dayin tebrek tar jabi ki alan ka konde ba kan ki la kurro gere lom fi ni maran sunga kalun sakela si kan nena lodi kan konjola kit kaw na le ki ngai kalitiel na sin kurwa kamba asan duo din sur si do jaring mitilla ne kana kegil kiye an konjol fiya alye kila tinale kenga na konjol kay ne ila konjol sifia na lom vin tebun su surjula su ma kay inna ma yel kinga min del ding koy keli asa ke ba abas konjol diwa ke ba del ding koy sura zulel ba abas konjol aba rigitia fiya ba ajeil ba ala lojundi aba rigitia fiya ba marang kenge algis kinga kay ngunga mitil kundie al otanga kayin al diere balja dala is danga is al diere donga al diere balja aba kile le balja ma sinki mitil kel kay da abas donga jang da aba dion jenga yi da aba diben aba kile jenga kin kay ngunga mitil gena kaminga huay ba kila otak kul kitge nalom fi aba kel na kegle tololing iringi in kwa di no kwa ngatale ala duiti ba julu kin si kul jaringi ge na se tar sartanga ja na tengenga ge na jaba ki ba na tikikile lan se kaw
In lang kwa ay san kinga lomfi kila lalekir. Niyem ge kwa sunga kain. Kwa denga inkami nga a guren diyo kumong na kila lang kain. Marandenga kene diyo lo lege wabar nga bay lo na na kotor toro na kawara na ske gila dinga diyo lo lege wabar. Marang yidi yi na ki kwa si keringa kuliti na belenga dinga deng arra keringel ba. Wala akur guluba asan kamin nye ka imbele kasmin. Kina ma yengi na kain konjo lage. Sati ni mkoro na ske yunga kain nga. E yina kwa kisi kagil al ilonga na yeng te yanga kain na kihengena konjo lakawe na kakini na surkuye. Na sati mkoro na ske yunga kain nga.

Sensei a kintinake na kwel alanki al konjole nan kayin asan kayin joro ngat kat ko tullen na kagil kayin bota kikage asan kirgo a in kwa alankel na kwa kitsi kagil alien in long na konjola kawe na kakkingi walagal si surkulin karanko ba digle ban duot si kagil aliesi minding lomfi del diesi dong aja tie alan king wal del di dong aja dual del di dong aka e bae ba da mi duo ke raiba ming den digle nama el na lomfi den tenge si japa wala gal na dem bele beugi api aba ila duo kure yesi na tullen si balumbi orre kwa al karul rumanyin dio karul ila yela allom fi rog embelen yeden suru al kwa kisi inni alte yanga ge kamuranga idi ranga nas konjol kenga idi ranga nas urungo idi ranga na donga lodja na ila longa ba halanja dombre ker ngale ke imbeleng ba adam nye alal lom fi nem belesi kela am na jawiti nin nan kiye kirsinga marang ila tille alye ila bagisi na ila sarta si jafa na lom fi nde ngusi nungi jafa na nyanga na ila tarika we asaye iringi ireke bele nima wuri nga den taske lom fi dombre di nga beleng ila alye nga yasa yungwa aba ilong na in kurusi jami ji alam jusung way sunga. Kale way. Id way, yey way ila, alden taske lomfing, kalas. Beren kel jam wuri enga. Awule kaspia, juro ila romanyin diol kenga. Na faranga, kanguranga, in ingis polngiti, lomfi al imbeleng, iden suru, al kwa teyanga si inni. Kila kwa asa ken jalunga kin in simele la kila gawiti da in simele al kwa tori ki alinga ayenga liringa sunga kel na dai mburu kay nguonga nguonga nguonga kila le konjola kila kina foye yeng inala la kerini te yanga la kin na malom fi yenes kwa kila si toka jawi atiningi long na koronga kin lom fi rog yensi do bangi njuro nina aliyei na duo awol kwansi ila romanyin di ranga marang ki ngasi kay mu da romanyin di kay ki ila long alangi naran kalu na kikila koranga ko alan dai romanyin di ko ni nal kay mu kay wala kwel alang ki kusenga ndora ko na kay kil mangana dai surin tulin kilom vin dusin na ergie na tuli tuga jawi ki kay ndin apay lon na ki tuga na kente ngansi tuga kawi intillai al ilong na konjola kay na jeyila alan ki long asan to le kan ki long fi wala ilong kalas lo di ko nga na lo lo le nga na duo bi duo barasi was belemba na duo ke basa barato bungirel na ma injo kalan ona ko in kul a la ila yaiba awuna sin kalung ki al duo ke na den nungi lul na to aske ba al duo kena skinga imbeleng al indoras innanjana al tengang kay neja inye ina skinga fulngiti sekia sekia al nyanga su dombre kena imbeleng al nyanga al lom fi sterifia gi adam adam gi ay jang na member ngali nang na al jang na men kwasa sur ula sur ul kan si jula ha asa iwo al ka fogo an na ay nga kelele nyet kan si alonga bali fogo kenga kaines pulngiti ingis pulngiti del din kwe bi del din kwe aban ni fiana konjol fia yeselia bas tebutuiti marangali itti ina mais ka pulngiti ti yingi lon na kwe ti kwe ti abay lon na ko pungan tebunke aliete ya yas lon baye fogo lay wala fogo ebe kile saluba ile ti ingis pulngiti ba adam kangunga nga alnyanga na kurun kilo nga beta asan suruji kan ile tin le kul ke nga nang ilom fogon na ina si ubal ale akira ga kin na mayenge konjola duobi duo na ilong na konjol fia
ye dele baka undul bakeli undul ne tebuntu yi do simmo sotkar kitara kanni alinko den ko eleko al den barasi fuji altin ila anga na kwa ninkien defa nga kerengeli na si lom fisi kerengeli ye nama kenge do galan kien defa nga bitulen si balon kalon si orre kwa alba defa nga kerul ye nama den defa ila ranga al kurungan kwa gena indurik na ranga al uri asan kewa jengnya inkangu ngikingesi kaya spulingiti ya kewa jengnya idi ngine kusebi kuse abaye enga na deldin kwe nke nkuse nga ge na mado kile fingiti ya da imba le fingiti ya hila aliefo kukenga yesi lomfi kaspia bahiman si karma el na bahiman karma aba kia wakuro ba ela la ngasang kila kuse zi uriya ya iba imki la dorado alba lomfi kengi si abo ba yesi na makili masondoro kenga alilong na kila tina kaina tina ilonga na dele konjola ke ina indelinga illa long ki alan karakan wala marang illonga lan dakki kan yen longa ila tille alan ki kurngong nas dembara sim nas lom fi sim wal lom fi ki sat sat ka ri ke rasa amba kasido doing in aisa jabun doing de fa aisa jabun ka ke rasa amba dem fal marang yesi kelma jitti nga kelma son dorok nga dombre di kenem beleng alin gwa jika ngi ne kelma son dorok indeling abak ajawnge ba alandin kilma jaro alkake al ilena konjol ke tabun gisi alamastini irnga alan kilma faro irnga alan lon vile winga na manyei na nyanga na kafia na de mbarasi tanafui kinge ngailinki abilge kinge adamin dogolage ugol kwa kengala sekia sekia na korona nyanga tebuntu juro lomfisisin kwa lomfi ka na kinsi a aljundi duobi duaba jegile na mai yi ne skurang wala gal naifu lomfi kwa sarta jana kwa duala ke balang ala nyesifu duaba yesifu yi ka alamba asinga wenga sahabe timbile a wala ko jodle a kin kai spulingitia ye ne sekiele nan kenan tugo hale jeil ingis spulingiti deldin kwe be deldin kwe aba ilong alqua insan kriya na dentas kilom fin konjola si jebi na iringa nan kele doraje ke si bayon konjola gena ibula illa lon baranga alan kan ore ko na kurguli na ki doranga kit ko aliyi wala ilong al ilon na kin konjola ke yin dentile ki otanga kit kanni aliyi ne ki ngasi atume ba ki kit kilom algis ki ngasi tebunga duiti aba ki kit kanni asan kurungo na le alote ya le akamba na kakiya wala gal na wurike yaiba ilon kintinale ki asan surtu le kindiri nina al baranga kayndo na lulno to daranga le urunga kalde baranga al bel na ko nga surka kay gis belen ingis belen ala mutka na kayinkil ma surka ni na dorate ya le kini na sources ko fo na sources daraga ka ila ye yallon fi nalan kwel akwel ba alan intile kiko matine surkul na kayngi situga kawi na ko na otan kitka algis kinga sita bunga do itiaba la lom fi tolo la ngile wukinga si aw nas inkalon intile al konjole nan sunga kay ki alan ki kayngi kil mangante yanga kel ne den tabungon inalanga kemba ina adamin ko aldem bar si kuy bitulen si balung baraka ken ko na amimba na setia na jeli ana yei na malon fi ingo dok ali ingo ay si kwa insi bilen kadu ila barangu ilong nina alki otto yei abay lon no konjolele kan kilia ka njuru nga as irengele ba ina sa ringe belong bi kinga sele tullelu kanina kayil ne surkulel kanina belenga kit kirsing na yaiba kin kage kin kul kit ge lia duobi duobe le no konjola kiri ne otanga ko senga fia yelle ataka as erringel ba na duo na denjoro utonga to lenga iribe lomfi la longa lang alan suru yesi donga ja
ni na ton so gilekin alkan na ka lubarna ni na insurute yan lomfi ni na kwa alkan ni na kila konjola si inna kawe ila duo ila longal te yai ila lon na kwe itti asa ku sesi alomba alenje si insuru lomfi den te yan je si dongaja ha ila lomfi ay ba lomfi ni na wari Allah adil lomfi adili ya kwari maran kilom ki daldinga asa kay njur ngon keringel ne maski kwara ngi ki keringel el kikan kangungi idingi na lomfi day njurung ire erengi fa ki na lomba taga ki ba ota ki sikelu ay sa ye fulngi maran ota kay na day les beteli kin zer mais idim fulngi ti al taga day njurun temenge maran dot wosinga na dombore ngandam na mirsalal adem fia ilong ki dok di ndi holam otanga kay ne kurgul na stari kaw ne kien kuiti ne kien tebun kanni kamu alangut kana kay surnga kutumo alangut kana ki dorat kanni aliyakwel alangut ka alang ka kire kan maranga bay lon na skonjola kan ka kiringa keba ka kiringa keba ki konjolen dora yeyi ki konjol togen dora yeyi al daldi nyet jittiyanga ninal baba adam du top fiya kwanenga man ile tille rumanyin dio kurubi kuruwa ba jola lanja mal bajam kuruwa la kenga bas kiya kenga wala al fiya kenga kais bulniti ile sa ile tille bagi kenga maranga tille na bagi wuri nga abay lon na konjol ja sabat albata bu joy bang ota kay ngi ku senga nay bulitiya kinema yayi ki le long intille al yayi na konjole innan kay ki ala ngi long alang dayen jerun killom finzi tulay wala long alang kanina kayin kilma otaker nga killejeila al yenga geba aisa tinga sette bunga duiti aba ayle kinga es urreli ayle kinga rubba fi wala tin idi namang alang ki lomfin dakikel na kayin ko ngadele kugina kayin ko raje se komala na ki kurunga skong na kuris kungo alang kinga se yek kirifia awuna skela lan sikalon mitela kay sunga nasin kundul alan kalu marang tin bitile ka wesine orre kwa alan awuna kurgulin alan awuna ki kurgulun ne al kwa bahas kariya akouba alan kwa sik delin kel na kwa ankel ka marang ki kurgulin ba ila ki ngese te boys duiti ba burgulungo ni na dayun osomena alke duobe duo nas erike awu nas baranga se fago al yene jelu na dayin jelu lelongiti burgulungo abadayin konjolke na afago ba burgulungo na belnes kago kwa kise gilbe delling alkiyen ilong alkiyen arkanga kelbam la tarisi biban na bawal karabang alkiyen arkanga figel marang incoming alkwa kaynes ara kundule na yenga kangiti aba nungi jilo lole kasungais aswaming kinema yenge akundiba alang ali lona dule foyi na utongas urungol asan kiya kalamba otante yanga kayge alan ki kitin ko ki koranga kit ko aliye nga geba so nga kay ne indele nga kelalan asa intile maran kiya ko el balangi nalan kalo ki ko el alan dayin jerum kilom fiin ki sense ka ngungi idingi ne nalo inalo ma insani ko albas del dile ak yingi nan na kalasi alba waya sa gingi la ila yaiba ko ngama altin ke asa jagi nya ke ba ila tille ki ka lole ninkan ka ngungi kin kula al kin indelinga idingi na lomfi del din ko se alfia ke den jalungi na fia na suru ngire alja ki sayinga jaba maranga bay lonis ki lomfi se tulle na kalumba ki ba otas dinga kayin na sinde ngu ki sunga ki sayinga nina ka nina dayin jerun kien na singa kurrel ba dombra kina isa risinga idin na zien tullen kay inga me duon tulle sa ke tullen kay alba ba adam kenga tane duo kenga kera kenga ba al kilom fi kirsingo linan ba kiyanga ba sayina musa kenga kindinga si inga me alamba domo kay ne singa dem fi Nabi balon se torolin.
inyerai tin ile at inang enga nakin konjola kin ki ailong alang ai kalong ilong ki ki sense alang kain otanga ji kul na kain kirmasi kawre na surte te yakel den te bun na kisi ka te yanga men te yanga alie kwel kan intini na undul jato aisan ker ker fi yake kwa ayanga sungas kan na mati kwa dai bele si se an keli bola kelang kan mi ba ingiz long orre kwa ka ausa yingi te sungwa na maye na kain men asan orre kwa embel mbi al mirsala bang idingi na embele al ki ayanga orre kwa kai na kirsingi se kenga marang ilonga nina mirsala mbele alye domo kwa se adam pia marang kwa ringa ni mpie keli oto se la nga wala se nga ba se nga kor barusa luingi wala luingi ba luingis inema yei alki kin konjolang idin ka ngun kirsin idin kirsin ala orre kwa niki al kirsin dai ngorre kirsin ka ngungi manen dai ngorre kinsi asayelong kwa kirnesi spulngi ne deldisi ki edo tefia abaylo naki domo kwa kan domo kwa deling ina lomba albo orren yongi deldi nyeting bang marango to kwa ka ngene skiwe le bere ki ayenga ne nakila al sekenga marangi kelala kame ba inema ilong nina allom fi mirsal adam fi domon gonsi kwa namas dem bele ki duska o wala se yakene ba liya alba fa gona masie ilong ala ngi narang kalung na mirsala ta bunga kwa al kele na skandul al worigi ba worigi bas keringa skelle liba wala ko le bala loker ka ngi wala lanki ngil ma loker dia na manin ken ayenga elena po gunas bitul ki inala la kalung illa long alan kila long ko wala long alan dayin jerun kilom fi idin al ko senga kay na undula wala al tin ke na elna ke le fago yitka alan dayin jerun kilom fi kabbia na jittikas la ila yaiba ila kinga itumba ila kinga se tebunga duti ba kangungi idingi na ki kwa kay ndok kul dinga ko akir nga na kundula tebungere maranga bay long na kila kid ila dora ke ba baranga ban songwa konjola kay ina ne setin kro na maskayi wona kayinga ay na ko don na mitila kernga kagil kwa kit aldok ilong na killom fiin si tulle kayin ali ilon na yensi konjola kayin na buliti yeng lom fi yensi kaspia setin kro na maskayi wona kayinga.

Asuna tane so barnga altin bitin na kerek bi kerek dien so dientin bas ba o kain so wale na bundul na skaititi alang kain ko jojan kirsing barnga nama kinyenge al konjorage na kurguling alang si uton ki si kumiti al ilon alang skinga si tebunduitia nagal al ilon na konjorage abagal dele kan alndo kabon na tuga kawi kin nama deldin ko etin asay ke rin deldin dio a dele ota sunga kay nay bulitia na ke la dora na magal ota ngakir nga kay abay in kwa al klasi inalang jurre kundi a namay ke konjola bulitia kinama ko elba alan ke la konjola kay a nay bulitia a barnga asoys aming a barnga al kay na skel kame na kwa kidgal arrim men kay ne kien ko nga irika gingi kwa kulgis asokaming al ilong na kundul orientarile alangutka na surungasi kainjuru nga sikaka na kidok tabungko. Kin nama domrean kitongale kain na kurguling alangutka asang kikit kalong al ilong na kidga alangikinga tume soka tabukwale nagal alangkia nga kakirikang nagal alang ilong ninadayin sime al ilong na mentori kainu nga torangkeng alando kien si kirging alanginalomba alang ridike na karin kundi. Idingi na sime baye na deldin ko enjayi abay lon nos duo den sime si alomba na den sources lomba kila baye al ilong na orenga dinga kain nas agentia walagal na dinga kain a na longa kernga le kritia kila nama ye aiba al jamal aiba kina ma kwelba alang inalang kalung kila tinale ki kwel tin bitile al kang alang kise dying sources tulen kalung na alang kitkaw al yei ne kinga situme kasunga is aswaming barnga altin basba na bel na kiyong olonga bago na kwadinga gal na skiri makagul na kwadinga gal na kiyong konga irika gingi kwa kulgi donga ani intile al banabundul kasunga is aswaming donga isunga ani bara Harun donga isunga ani Harun Hassan Yaqub are sangalan jiddom jang na bara direk donga isunga ani kise borafotay awuna kan kwa kul na kundul na smolo kaman ki borafia lomfi une ski ngi ski borafia ki konjelan dio alkikan maranga ba ki kwel dok bara direk alan kise dain sabba borafotay ilong alan ki ila kanni alyel lomfi beleng idingi ne lomfi aba ilon na ki kila kola nga ki kila kora kiyo ye kise borafotay spin lo bi lo alkikan nyebake kin nama kise ensei alan inalan karumbala direk asogis amina tahne dogis aswamin timbit gis awiti asa jeyngo na jeynga dongay sunga ani bara Adam Ahmad dongay sunga ani bara Adam Ahmad dogis dongay sunga ani bara Harun Hassan Yaqub dongay sunga ani bara asa dog jeyngo na jeynga kin namak yenge Adam Muhammad kiro dongay sunga ani bara abaylon na wariang konjol tule ardenga aba kinna may yenge baranga illa non kintina alyenge nas konjolandi en kuyi nambungi illa non kin alangi jundia na dai njerun kilom fi elong alanyoke la ila yaiba nina albara konan awole kwa alang ilong alang kain kilmanga yesika nitin bitile na yesikri kuliti aba inalan karung ki tabung yereng bang otanga to lenga leka marang aba ilong nay kilmanga a kilungul ne kio na ko senga lekeri kazi ba silong tori kain ko na dola kaimba nina alyei bi balonsi alberunga kerngale ilong nina alo orenga dinga kain na wori ingi ke ka wori ingi ki indora wori ingi ki indora wori ingi na al kain dien jering ba konjola si ke la dora kan nefa allom fi beleng kin ka ngungi ne maye al kin gamin jerun tulle ni na metil at ilong ne ki al sur kan deldinga al duwe lo nas ki bara jerun tulle ke na di mani oton sokle aba erike nes enga bay sin ker ni ni nes lom fi kinga kirel ni ni nien ge adde askimba ay duo el na en kwa alang en kwa alang serja al kwa galam kriya na den garang na en kwa alang oto tulenga kidrim mbia asay silum fifia
mandi ngabe delingin jua alen dini yanki dimba njayi dien algiyes yensifia tagarim mendo kanjaba dombre do amba uba niin ge kilalang lomfi inanne ki al surin jaru akan sur sikerel lomfi ati lonaski en tulin sur kan kinga si aisan kerba kergisen sunga isin ker sunga gisin ker marang abay long na ki kilale wori kan kila namaye ina li adain sabba konjole inyi tabung anko ba ki kila ki kusengan dora tabung anko ba marang kailana indelinga idingi ne kaina indelinga kila mitila za kel kulsi idin kel asan ki kalon kila lankaila na atillo na kila lankai te ungeren kariyel indelin ka konjola kayin keren dora na indelinga konena smitil ker kel dok nina al illonga na ye ba adamin kwa al dut anga al ye killon finin kirsinga marang al konjol fiya yesillon fi de romandi juro na sursi jula nes iwo alye konjol fiya nemas iniwo nes tebuntu yanga na sur jula na sa sur jula ila lolon fi ala le belenga songa kayin ila in al dile ba ngwa al kilil nin kang na konjola ka una kayil na kanena sur kulil ila long kila konjola alja lonfin tebung ati jio na jikia na borujundi wala ati jio na sur jula ila long al lonfi ayla lo buki kin konjolang tulengilew kila yela ga ati kinga se jundi aba otokel na ko a seina dai mitil matnin seina musa endok al yai ai den to linki lomfi ai sekin duot anga do mitles itin daki daki kel al ilong na kila jalunga tok togim fingitia al ko en kamena a al sur chabem pie wala al sur togge al tok fingitia nina ba adam kilom fi nin kirsinga musa dok nin kilom fi kirsinga lomfi risinsi musa si kan si risinga idingi kin kwa kidgain asa yeng jerun tu lekin asa menin tu lekin king tin kenga na musa si konjola bule sunga na sunga konjola bule alye ya na keng ala si pul kwa mburura na nyanga asa die mburula le duite ngi ni mukunge nas ayenga ni kun wenga ongal goz dio ol goz dio na kilonge na kote ngalan kagul na elo en kama karara iba karra ke ngaba atini kikien yurungan dora ngaba ne kikien kuri kikien kusengan dora yi soga wenga awdo afiyengi ba wala wenga awde le delin ke ngalan kagul maran ninzi kungi ayenga wenga ongal alba tiriri ka wena kengene ma kayingal ne ma lole kara keng ala le ayesi iri kare kinga si ful gwambaru idi ngila jarang ala njel ne ine goz je bur fu na dur gi fu na kingi ki iri kare na kanyi nga na otanga namastin idle ka wulna dentin sunga ko seka kafia lomfin te bungo lomfiles kola komala na kikur ngongo inzi kwa lomfi kasi kingwa aba sokot te bukwale konga kasi alamba ikawe alangi kitonga kinya alikuwa yeye nene kama regime kwa yeye duo kusevya na karaki kitonga mara kingi tena mani wai alamba ina ankawa lomfia zikuwa inzikuwa al dimbari jabu Musa bari ila alianga nasjiro siki ejaldo nasro korofoli na japa aliasi jabu hi nema jo al kaki kikang na ditong deng ba na tarun tabunjaring hi na tarusi jaldo na skorofoli na kuakebi nana nga kila kika atorai. Ki ilai alye ilong nazisi kalas konjola donga sunga ingi natin ila engana kalas kwa isi kuikele. Alba lomfi ing den temung ongo na lomfi le komolena na den jerun lomfi le spingi lomfi na mas inarang kwa. Alba nyanga dito si natan kede mburu kaspe bi balonsi. Ili ina kalonsi da yungo radio urtu tunga ke inas adia ke imba. Kinama kalei awubar nga na dombara nye trikurgul. Ati guren diyoi nanen de ngara tullen jarana jegil nama dok jona loker jurgulo eyi asan do jalung ye imbelen de ngi ase jawla imbelen de ngi ase jawla teure ngale zawla teure ngake al ye ne kingame musan den dombure teuret
den dioke kaleke den dombre dikke te uran dio na juro keria dombre si ke kwambere kuruj keria jona den osomola den gar wena sabesi jeyne jegil na arden jatulen asanji jegil ati illona jiki lomfi tulle bangizi kaisinge ilatille aliyei nas innalan kwa musa na manyanga na innalan fi adam den bari bo lomfi yesus kwa din bari din lomfi nas yesi nambele din bari la ro ki jaldo ali la si jabun na joy na la diten te bunjaring alka tigigan lomfi ilalon ken ala kam kampisin maranane yalki kengang abay lon na kidain si kien jerun tulekan na menin si tulekan al kwa sadaga kriya ye kengang kera sa wala skera ba asen kwa dito jaldo tarusi al tan mas koro folingi na ken kwa koro nyet ken kwa ken ala koro kobi al kayin na nyesi skuru galde na bi balon si eh ale merengilla gurele mereng gal al musa eh dito tan na masa koro kan foli asa ni vui wena awu na mal kwa kulke kien koro kobi na ngasa kiwe balon si tulen ile guren dio ne den bara idingi ne ki dayin kauna alang uto ang ratu lekerengel idingi ne kwadi ki belenga dinga sit ke mininga ras kalumba maranga beke nes ki dayin gawutinka den ratu lekerengel teurenga dio ina lam beleng dok imbele kai spungiti ingi spungiti kin domborenga yin alba duo to gengena dien sit ki alba lomfi alanga kauba dok na yin kaming alama digisi arden kauna digisi alanga kauba manen kwadi nga si imbele 6 mois semba lemran ka asa erringa umone yen kullom filele na kullom filele del din ko ngungele del din ko ki baki kan insana ndogola duo kira keba albanya nga natan na korokabi lia na makwa kayin ken ala na dok kira kayin a yagubin ken ndogola na kwa die ngutara kenga kila kwa nama kele ne nyensi kere ala nyensi kere ire nama der sunwa enga asa der sunwa enga musa nama lomfi nama singwa al yongona duo joingye alang elman hi nice kwa koingi alang kinkwa si kiru kinkwa kwa tulenga alageba kwa tulenga ai kwa al yeng bi bawu ni mabawu alang umel bawe ye nama ila sale kala nay kere in gisa fulngiti kasi imbes il long ay sa imfulngiti ni na otonden kori nal dayin irike otonden kori nal dayin irike alu kwa dien baru diyo kay na dirigin kawi ne kiyen koyo ngale dirigin kawi nama kwa kay na kundulero ne yensi kire tenga to kenga min kara marra kinyiti ya inyale yu kasi besi long intindok alyanga almusa le nantarake nga indobaye kiyo to dayle ne nantarake imbaye kayin konjola al otokin abe lo na kilong na domboresi kadunal urgulo bas innalang eima kanna koyo ngale kaw kanna dayin borudi kaw kwa kundula alki kanna dirigin kaw nay ile alin kama al umel kawedok nay kurre hilla elengale na kelne ngwal umel kawe ile umel lore na medo kelne nay dukumme kila kwa rubay nan kawe ba kenye alba kwa nima kola lo umel kawe ile lole yene makena dukumme na kwa kawungi kwa skenga kilal ke kirenga kayin na yenge aljuri nga kirra kwa kayin kila sinin tabu yati kinye alan ki tabu ngere kiya na kila zikuma ma kari ngere kayin na kizi kume ya nga sa dokola bora kayin na abonga na kwa apunga na dokola dokenga kila kwa sin kiri al kwa nyokenga ge yen na mak kila ndiyo kiri na kila zikungi lomfinama yena sin kwa Musa asa jawla aljonas kwa kidjelye ala ngutka wana ken kwa sikirul al jona duwele lanjoyi ne squara na manyanga na duos kila ken kwandio duo kenga na isi ilo yesina masin kwa Musa hi al ila bari jabun al gi ken rojaldo na ken dito jaldo ne skorofeli wala ka taru jaldo ne skorofeli na jabun ken na fugujo kanyani kais bulngiti ila dito kinga si ingis pulungi tel kurro kenga
ile taru a ile beri ngis puni te allum fi mbrigi amusa ngakaba lom fi ngi kwa dit ile se alba wal yana fugo nyanga ngi kwa lom fi nel di mbri kienas beren musa enas beren inzi beren nel di mbri enala lom baldu ngi na kiero aldo na kie dito aldo inal di mbri du nga laiba kais puni te lom fi ngi ske ku rofu ngiti musa ile irene mo ongo al ile kor inanga yana mo kola komola na lomfin te bun ongo na den menin dinal den jarun to lefia ki lomfin alye ko nga irejegiti na lomfin se ko nga irejegiti na ken kola lomfile kom ko nga irejegin keri hi kayin kola gen hinal ki kola kom lomfile ile tille ken ala alan kere abaye musa kola irejegi ko nga irejegi yen kila kwa sebe keringa witia aba ilon na Musa ko nga dujawi na magal ken alasi kila dalima wala garima na yensi kering na mas keringa ingal Musa ile tilen kam ay aliye sikila ko jojo buliti na ile tini na lan tarake nga yen kam al ken ay nga sa songa nyenge na duo puy nga ke gile na ile der bakke na duiti na inala nge albaye bu na ko nga dujawi na ko nga buye kalas kwa ken ala sinema stani kitritri an kengel kwa ken na may kengel imbele tolle alaiba hi alwutka imusa ngal de kule sanki kalo nyokani ati duwe lon skil lom fin tolle jang kais pul ngiti alko induo na nang puy na kalas jaring in alye wori kirel na konga rejegi albuo na ma kengel skito ngakele na skaye tarunga na ma de ngiri on al de ngiri on nima duwari elna insabale ongo na dik insabale ala Musa kenkonga kenkurunte deng irija ala konga duwa jawiba. Innan nama kol nima ndule nyangana poyi. Ila tille al innala kol na Musa konga irija giti na zlomfisi konga irija giti na kilomfile a tulinkwe li innala na kense kola kelami ala ndule poyi kalas kila kwasi nima kurye. Kagi spulingiti kingasi. Inal de kais pulngiti musa duot angalan kilom fi kirtinga aba ilong lom fi ne kien ken guru futokan ne ilong alki yesik sekel kasbe se long rit ala ke ba alangi kinga juro ki nal la kalo ngalan kikila kilmangan kan wala ilong ati konjola ele dien tilene ne kin tilngal otto ye ne tin inang enga alangi long alangi kayin kilmangan perraking ne inking ne inking nina kila kwa al musa fazo surungi na ferrapia kikando rapia konen na setting koronis ke yinga kinga idimfia na yekilom fis tulinkai na manindien tulekanga inen koronamas ke yinga kinga.

aso na kese asoy erbet kuro askeba lomfi neskuroke marande ngara kerengella alyei lomfi alkurudungi abay long naski kise inkumong allomfi yei alkurudungi kurudungi na sitanye kuro asakeba deng arabankarang sitan kuro tilles ke abaki lomfi deng karakenga na ila namayei ne kinga si kusengale jingiti na isliagal kusengale fegel na konjula isfegel barnga kasunga is aswami ngal tinbas bo barnga alkayin na rimben kawe na barnga aldo kayin ne skel kame a ina namayei ilong alyei na intina inna longa na tina ye ikin al konjula innankay na jigenga innankay ilalon ki jigenga sale aldan jingwe na lambeleng alangi long alanda injerun kilom fin tulay wala long alanda tuga kindeling na in kindeling nina kelakwa al gari makayin na nyai na Musa si kere Musa atening longa na ye ki sense a kilom fi tulay askayimba na konga iri inala nga jegiba kasibes long kila gari mayesi asan nyet kagye keken alanke kerker

marang ila kongang irijegi kagi spulngiti. Ingi spulngiti al lomfi indaki jai. Kila long al dakis kindelen ki lomfile intile al yayi na kusenga inankayin. Kaila kwa la dele kwa ma al yayi nina al majiramba inankwa al yayi na kurro zungi erbeji kurro asakeba. Kila kwa kise idi nganga na yeng ki erbetin kurro kaina tahari kawingi maran lomfi dele kakire enga. Nama ila yeyi na yensi juro. Lomfi, abaye naldile tabunkiyo na ila domborese asa kawa tule jurgulo. Jone na jagil na yankwa ka kila kwasi asa nyetting age. Asa nyetting age. Kise ense alkari. Akes, oton sigle yele. Kido kabaye lon na kayon konga irikagi. Na debbe kafa. Fugo kafa. Kales kagis pulngiti. Lomfile asa lomfile dakikawo. Lomfi iriki, iri. Kain kora dele komola. Lomfi king, king kwa alka ina erabidin kaya ntari nga sikawe. Jatobo nkumuna yi wasa tegen uriye. Marang kikile si kalonsa. Kisi ela kel. Wala kiki kain kelman kundi asanda injerun ki lomfi nkuseka. Kwa ngun. Na kona kido konjola kila sika. La ila yaiba. Monsa kika kakire nga. Ini engana ze kisense. Aliye se konjola kile bule keke nga alandora na kanyenga na urusin kalde. Kile fingi. Lomfi si imo, lomfi inkwa aljona ila. Na ila taro se jaldona eskorofweli al kwa yenke ina uru kalde. Na kal kigigang. Kinza kalung, kin konjola songa kini ndiyo na intin aisa kingene njigiti. Kiwel sa lomfi kienka mwela kide yen karakindeling. Kinama da njimwe. Innama eriti asan kikalong. Kin metila ke barnga, na lomfi domborele ki zundi asan kitari ka kain surungasi, na asan kain surungasi kano. Ila kamin, mwosa alia kenga na lomfi le. Konga irija giti yengi, ila long alba delin do dirigi ongo ala eroba, la, ila yaiba. Kwa kain dunan kere, innam kwa al kintari nga kerkerge, kultari toge. Namadog yayi ninal otto kay muunga le kekilalam. Kay muunga punga kay inna lomfile kiyen kwa la kome. Na kwa juri nga kiro kwa nagal duu kere. Kin, kin kage kinota si ki alkumong na kwa alkumme. Kinyenge ale kinga si kakire vye. Kinyenge ale kinga jundia asan ki lomfile kiyen kuro futokan. Marangapan enjwa dok al nin kwa lo ho kere. Al ho kere ni musang. Na konga ire anjagi ba. Na sunga onga barang anjagi. Na kwa akayim badok. Al yeng. Den kili kol. Ala nye donga tok induong katap. Jana duo induong katap. Musa ba mbuo. Ini ne toye kenga. Marando kwa akayim. Na kare den kili. Asa isi kito nga kayena di ngiri ongo. Alang ki wari jari mbuo. Na mado kele na konga salgi ngale kinye kien katabalensi ngele kien konga al irije giti al awi ala nga ibuul bena dayen katabla. Inna lang kaye. Ka ngung kinye se kaye spol ngiti. Illa long al tina kaye ngnes kinye jigiti ya ala nki ngwa la lomfi ngkarra keng. Lo de ngang kiddel di ngwe lot kawriti na mangi ngkami ngabay kinye konjo la songa bule. Kwa de ngang kaye na jingo. Jingo ulul di kilil na ngami ya lomfi ya la akeba. Ati jijang al del di ngwe jang. Lomfi wuri nangi. Idi nga ele ji konjol bulon, balangin nyaming lomfi ala keba la, lomfi ke tulen. Marang kahungile kidele. Kahungile ala nyesi kingu. Au bar nga, nas inkalong abatin el na tile konjola keing, ki asa duot kang al kurron, kurron, keng kurro, kurro kuling iri. Kang, abado gi lon na kagila ki utonga kernga otanga songa ki neski nga pulingetia ella long alan ki nyoke kindeling nas dai njeurun ki lon fi jitikaw konjola ndio wala pa kit kang alan dai njeurun tuleje alan gi jato ki nga lon fi dai suru donga jani na alye kwa alan gi aramba dai rumanle nina altore dok yei nas ila aldisikel timgi jala barnga kwa kulgis aswaming albel nakien domonga remember na kwa asa kelbami
a namaro kang na ilom findong undi marang au nas innalang kalong min oton sokle ka duin surle neji lomfi alkwel alanday menin to leking alangut fia na skying iwanga na kaying iwranga na kaying apunga sit daraga fia aininka lomfi lesin kigingi na day menin sit tulek kirika aisan nyekir na aisan kaying barnga kila alkihanga kurol korindio kila si efero na fasosi na ikakirefia na jatoto ki inke nina almosa enga na kila kwa sinyetin tuga jawi in dain domo yi otongi al ilong na lodigang kikil mangan lomfin tuga kani alang inakemba nina kila al kasingol na ferrakingi ka asogis aming na masokker lekel na skaiti lomfingi dongundi.

nanama bele ding ingwa ingwe ding wa bele iral dele kada na kana skios tarini ma kelkam na kaingo nama wedding wa ine lombinde de modun kedok dai majram bain ilala lombinge de modui alingro bodros ila ila dok ingis kwa ine mumino akia kwa wonge ndokala kang na lombinde bagi kauna den kari kulu adain kalong e lombi kingodi uraba kul ke tulangini Umbi ura kuki la e gini la kina mang erbel el dan tula dionis ura ngaji tingo via na duori kena kom na duori kena lil idalba lil bakona keke kalla na kidalba kom bakal kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero koma la nas in anale intile bedo idi na kaza diang mungkin ang ina alba kagiru na aso ina yaso ana ide anale lompin dengwe iza alba ana akagiloba na dembera denjaro wai bakoma la na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu na karkwa ke na nekawe bakal ke subung kwa ongo na subung ke belanga rejungo na belanga ke nsi adrino asoke dami barafata ke amen inzi kalung lombi kiwadi kurrogi inni alba jitimo ene bulo kurrogi ni adang ila tienzi kando kurrogi ni adang ana yadi kurronga jitimo zi kurronga na woyongo kida unu kurronga na doki kilmagi simma vi idi na dembele kain kilmaleke idi na kain ken skilo reading kidembele neki domboreng anaile nasala lolen reading neki kwaembereng angeng neki ken keningeng ken udongale na dok reading alang kel nekil masumaka asoke tamen barafatez amen inzi balon duembereng ken kri kwa ile ditiwa mangene bule kulkin idingala balji katianga ja na karda dengal katianga alba anai idina kain katianga kalbena udon jitiyo ko lanu duo bay juzang aba jiti juzong ba jiti enne bulo bang edede le jayo na ba te juzong ba ngal te jayo asoke zamen barafatais amen bel na kwa kul kay ngudo tengang lomving dembele ilal dendo morele rimem via na il kuzungo kay ngil male alalya lotale ilale kayo asoke zamen barafatais amen amen.

0: Good fali. Wo keren.
1: Wo ya.
0: Jija illa.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Awe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu.
0: Ko isa ga o jaski.
1: Wanse kusya ke ngaba.
0: Eje yendelin.
1: Ah ki longa le ke ndeli yensa wan.
0: La le ke kirage.
1: Ke lena gut ka ba.
0: Ke na gutin te ya ka bi ya zburin ai.
1: Ah kira ka ba kan na nya kurumas lo ke. Ki bas na na mishiro akira ke ba e.
0: Eh.
1: Ei tabunje.
0: Kabeng wa to se denso gi.
1: I na yo to do la denso gi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti na.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay ya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la re.
1: Ki en dalabu na kinai na babba na bargiti bargiti ki gasi da dinga do gis urringa skalumba.
0: La la dilon bodi la ani ya rin men jaw.
1: Eh.
0: Ara ngai ziye da ni na tabu ga linga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ke la den yo kai lo dinga ba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rin men kaza ta ba is urringa do.
0: Eh lalo ko sia ke ba
1: eh
0: padinga din sinin wase nga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan uwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na ko na skabir si uwa na ma la ni ton go uwar ba bintong
1: oi le ya min wul qarba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kala tabungi corona kaljel na ko
0: eh
1: ah kala si juro ma ko ma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ai ko si
1: eh jel na ko
0: ya ko
1: eh aji burgu
2: wo ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: ha ba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam ka ba gal
0: ya na soro du ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akiran enan kiri
1: na taja mi di ngiri
2: e na ma maransa akiran enan kiri na ba silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabu ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ja ci wenes iri jalan ken ka lu pete pete fi
2: e e gel gal ing ngwasa ngi wisdi wonde ma
1: di ga raga
2: kan se lu ka gel ye
1: di ga raga yarta la ka sa jirgot
2: kan bat ke lia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: taray la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gala ki kan kelye
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so gi won to ginye
2: mhm
1: e gala ma koy la la ko na wo ke ay kira le ka wo dol fale koye
2: eh
1: e gala na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy gel ko
2: aso bat so ma taras bilon taras bilon bat ko inta ranga do sa ke man na dis dog age ba do bangoni bat na mi won to ginjo man ke da bat ko sin do gonde ke da bat na jas ke man eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewin ye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka gutin gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari dia
2: wala
0: wa de adik anange subu man kuro
1: eh
0: ba yiti ba wo yiti
2: e do wasal mbay ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengel
1: ka tengel kanen gwa ba kain so ga ere kin tarnga salwa warja alam kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urre kera si kulto
1: ka ta ni kwata kulkundi ne kumara ngun ne tari si singa
0: ina ngana dele ngwa ken tugri ma do wa aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den ore ne
0: bate den ore palansi
2: palansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo dolfa
1: yeki yey bi balba ko interna kay nesele
2: egen na gi ah wo dalba ka
1: kigal
2: egen na kan gi kana kelie
1: e sey
0: asa ga ba nga me gel ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona iting ki anga uru na koronga uru
2: eh
1: anama war e nga alan den tin letong ay nga ba bela elen bumong
2: dobi bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki na ga na kela mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang
1: e
2: na kela ite gel kangal dan so gi
1: eh
2: era ki wo ndong en den al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: eken na namu dire ken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: e
2: ara war babi tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayina karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: jay
0: laji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na aywa din balala
0: ay kunyirin te menzi kan jo to tusiani yaba
3: o sian do so appointment
1: egel jabi ci kiri do ki otto ko kulgel
3: ayo ten kel kiri hello
0: ay kingena to ne ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolfa
3: eh
0: nan kan dog nakela ki an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiriang
0: ah
3: kakiriang inji musa
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil
1: eh
3: e na magal iski la long ay
0: na sa
1: domi kusya ke ba
0: ay na mas lilong gwedika
1: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Puri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Puri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Puri olmola abibalum sa Yesu.

0: Boruna simwengel ke barkay borafata
1: Boruna simwengel ke barkay borafata
0: Paybe payna simwengel ke barkay borafata
1: Paybe payna simwengel ke barkay borafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leleng bat ay tarazi
3: Dom si sa diswa
0: na kay nas kawye na wugal duwaja ko liye ke la
3: ke bat ke borafata
2: Ay jaba lolongala
0: egel
2: na lona kuliyam balong ndiye
0: ay na era to ayba
2: ay
3: de suang era te
2: so era gal keri
0: era
2: te
0: ay era te
2: ye mai ezi keri de lo na ma khalas
3: ay tan longo la
0: ay bo tan longo la
3: di ku de gila
2: asoy ah ton de nyomile na do ko la lon ko domborke inena yohanna al awwal keranes domo so jamari mempia na imbeleng lombin ku yal ere
3: na ma de ni le kan ni
2: Namaden digle na den dio hilla namaden sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: yeah
0: na ki heratorika basin sikel ni namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: na kones era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga me isamon gwenden hera
3: yegen
0: bat ay yegen
3: ki borai
2: Ine nama atoro gisin bereni. Indige aliye alki kagila. Ki kain kuni. Nanzi kel kami.
3: Yete yei yang ilang elgis juana na arden ka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagila. Alherai lompial errai. In aliye alki kel kami nan kagila aisan kwa dengi. In lompi aliyei na herrei na ingalomba alodiko benet. Os na digle na mkwa. Aba imkwa. Asa kikie njirgo kain. Alba tarasi na aba imkwa asa kikie njirgo kain ba. Alba pie na kau na se ala kwa. Na se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba imkwa. Asa kikie njirgo. Jirgo kai na kaulasi na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kien asa kirimu na siala yo
4: ya kai domboro bere ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e balba
4: aba kio na ko senga ka ki kien asa kirgin ba pie kwa ka ngelore
3: ba pie kwa
2: na ine
4: dogal
2: imbelenye al indigal al kagilaye al kelga mi dembere na al kagilagi kaingu na al kwerangizin kwae inna adengin inna ye kingasilanes belanga san kwager ngasi kwa wala kwager ngagena kwerezin kingati angul
3: lolo kelakikan na kwela san kwager ngasi kwa
4: ki al kelkam
3: al kelkami
2: nan kagila
3: ken tuleng al dan sur le pia
4: ya
3: nan kagila ken beleng al domboren dio
4: rimengi ni
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kam
2: ki na na ma sa ine nan al kandu na ma kanas wore kwasi kam
3: inne ngalang inne ken kam asan jin kal na
4: lolo de ratu le jara
2: inna ba ye den belen
3: si za
4: de ratu le jara
2: asan jin kal na min zene jina kanu ki ko gula ine ganna girdin ma su ki addo mo kwa kan
3: badba
4: egel
2: Ya, ngene ken do mo kwa kala tori ngi la ye ilo.
3: Wena
2: awgila.
4: Ken majira gila.
2: Majira awgila wena awgila.
3: Kido na menen kan. Asa kiwi. Al ye herrai.
2: Na al kerrai.
3: Nan kelka minen kagila.
4: Nan
3: asan kayen orre kwa si kwa.
4: Al orre kwa al kwa ri ya kine kelaka me ba.
3: Alan kelka me.
4: Wala akagili ba.
2: Idi ga ye na rai.
4: Den digili la longa lan kikel na dombur si kawli.
3: Be
4: ken wuwe si tulen kagil.
3: Bad ba. Idi ne dembele
4: na ardenga
3: e ne dembele ne duone
4: marambe
3: mo jamba dia kay ndombere sido ka gileba aylong
2: maramba ire
4: na ken ngugoro kay ba
3: na e gel nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joliba
3: asa joliba ala al diogi pisi na gomba ina sa asa dogan den nyokay
2: za maram dio yezi
4: ile dogo so simwe ile
2: ruma ni na duriwo yezi
3: duriwo ina
2: na jara na kwel ba ndere ndo zikala yani jalusai mugi naning wodike ki gavale ya diembosi na wodike namazel la gidenga nya la itin kuzeki denga nya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gidenga nya raz tor korkya den nja wel balangam giden zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: jawu inama ye za da inan ala sa ki gana den girse ma
4: ya di kase wesi loje da a tolabiyal ilong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandule so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili deskaldi
3: na sole so ligay
4: maranye argi long imbra jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga moron otto dosi al jayinga kania ore kwa na makareli
3: na maden taray kan idin na rbd si juru juru urunes kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin ndombore na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ina me na ko ambele ngal am na
2: den wore do ndombore na ba zilu burgoza bele kino kala on ko na den bele ba zilu anzo
4: a ko na wu mo ngwe do si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma maranela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duoy de karala sa kwase imbeleng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jese le la lole duo yela sefi wala ye duo kwela sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonese ditin parines ami
3: stay ele stay ele duo ye ele duo sa imbeleng sa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditin na me sa jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ele na mare joli
3: yele aden ton dio am
2: la la na mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si si si
4: sa joli wa
2: ka nya nya na di samaze ki duger ludun samaze ki banya ludun na mesin kwasa ba ele banya si jamaze sa sa simwe mara in samaze abazami abazauli
4: alamas diye mo
2: ibe alamas mushkila ba sa jawli bani haya
0: na kabat ka selan yi yana
2: bela sai be ya kangi sun kwasa jawli ba
4: eh ma jawli ba
2: e ga na jaba jawli ko ban jumana jamal na mai kwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zai ko ji inkuru ingiza ngi ni haya la ga jura bol den ki la la jil ba maran alba nuyi da na jigila ko ba zamale
0: na impanga gel ka sal na mai la fayi ela
4: ye ay ga zuwa zuwa wo mo onko edo sibeleke
3: eh
4: lole
3: Jima jiran bayan namu koyan kama allumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lombi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide namu marang juminzi abas jeudi mana juang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: duo kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samun musical
5: aywa kalina ni
4: asoi asoi
0: na ke gabala adu tir karin kan adu bai tir garin
4: ni karin mari ke ine
3: yeso asiru ba
4: tollale na kwa wala majaram ban dolfai na kwa al ingwa aba illonga zakiki ke kirgin ille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto kikanna kaw
3: songai
4: dikin kame ngata ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na galo di ngal lomfi ke mutu azido to ga kaweti ni na ya panga simbolla si yi to ga kaweti na kwelba alande dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jame wala tik skairo azalumba na men jame lala la ileri tulala ba aljiti ngaida
3: jikan
0: da jijegile la
3: jikan ay lo majramba
4: ay gila
3: firge idan orrele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompin kurosonga ge ken kekire ngazi duwa na ngaito piasa nje ngoto ing. Yang azi dosi ye ila duwa la piye nga piye na angguna sin denan wedi. Hila dok. Lompin kwe zi namaz ingkwa. Al herrangang herrei dinele na manjado akira.
4: Manjato.
3: Hila dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin kwe yalaib.
2: Nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol ak yele ne kingol basim benanga dombore kwale bo
3: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando na dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba
2: egel na kiwe
4: dogel kan kwela la kiwo
2: na la good valley udon senga ayem benanga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: ki kwe egel sangi galonye alye duol dombore denke na gis imbereng abo borazon udon senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi ne ina bele na al duobi duo den suri si ingo lole
3: ye kan dogine belen ke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: Din tas kedeng
3: ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga njawre
0: en
3: nama den jiti
2: Again, na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene zizi katija alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawit
0: egal na jimeram to la ilola de dokrin kawe illalongal indon dem bele songa sei wala duote ngal yegi na kenge
2: makanye induye den zurizi inzi in ilolya ina jingel be asang ingwa e torigal alkan yani bele te bugwala songa sei wala keri kwangal akhir keri ngela songa sei yenza sana namas juro akul ilal keri ngela namas imberen inal yene ski ku mezado teb na ilal warela
0: nakidik ndokke gabalai namo wala songa rekwa te kakidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba uo do ko waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kor inektaz skrit dintas ki won neji jawngite na ndon dem bele sekel jam na killa dum barala jeriti ba kay ine karal
4: kasi do basi lo nyi kasi do basi lo nyi il lo le al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na torolin kere gamang e dombore ba togi na ma ra nyen ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele na skani kage
3: toga
4: iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asake ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sense le ne gila dombre ba togi
3: ye adi dogi ne lang longe aba ilona king nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom wa kwa sa soage dom wa kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga mi ali domborenga alkile
4: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
4: na dombora iskingal kul sur sur tokleke
3: al domborenga isinkile laye isin la bele so sei alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere ni so sei ye
4: na
3: isin kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga yola
3: na ila dentaray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele se sei ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga ke ni ngaw kinar wuon ken dombora kena ele ki basan kay na toxice ekel ne kindiese ne nyet rigir giti tola di karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla ka na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni enali herrai asaba jirgi won ka indentas le na ken kewa don pin ken kew missing yaso ali yengene nkiyo ngase te piana sin kan ko sin ajinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele son wa jamari
3: aba herale kai bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani son wa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyen dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga madu ba yanjana waringi ngilalin gwal alal tirwojile yanga tirwojile bi juma zu ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan ngirale ne albata bungiren kwailo osle awla zakin ba
3: ine namaz ine tabun juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwo
3: ne kidentas leza kija
4: jirgingo
3: skain nanzile ya kiwo jirgingo kai
2: nene yangwa ki
3: ki
2: aldele kan
3: nansi jirgingo kan ki
2: minne didele gela ma du jigala ziani kergel
4: yalba
3: kergel jangazam
2: ouja
3: inna ma dem pergey a na inela nya san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko yedding setting o zandi lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: yegel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpi
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawudena rubanga ko
2: ouja
4: kipie ko kan kisense
2: elespie
4: marang embele bele pui
3: a pui inamagis ai palidi
4: bele pui
3: a karaba au kein del dindio ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun teyendi jalo abajundi ba dalun jo foidi na orazi abajel na kisuru juro bokoro foidi na ling
4: na peta peta via
0: na peta peta ye nyawre
3: den surginya na teng ana duo al ine kenen pidi illo na kaduru anan jalo
2: ba fingidi
3: na urring
4: ila na mayene mel pie ko kan
3: ila no piedoi inna maden tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yela yel kilori kan kel na sok pago na maki kay njuri nga kingina kay njalabata te yaka na kaka nama ko no kum albayine kalas kuro lerno mas kaunline tani kaungi
3: na
4: jitine ba na tindilele kaungi
3: e kan inna ma pier
4: na nyarta anja min kaungi tani
3: e bi ma jaram bayna ingo gi
4: e
3: imbeleng lompiale rai alher imbele ke kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la domborale ko dombor jolle ne kwa alherra ke na adila dulensi na dualsi na wona
4: apiaba
3: yenes erri inna ki al buruka inna saraka imbay
4: ila iraye beleng kan erre iti na ina lomba duleng
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malli ayi na duleng siki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ina na ma san orre kwa taras kiwe
4: eh
3: azaye ndombor siki ngana kuli bana kidiem bagin siamin ndombor si al bouli na bagil ay la ki gidi aba na ma lompim bele jawli na jegil na dense
4: ji inna ma dain kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana kwel balen
4: na dain tala al kayin bar ngage al ko masuliy keriya dain sabba orren sabba
3: del stil
4: eh
3: na dok ini asan gore do sin jwa kayin ne kam ma lompi herai baru dai le la al kurunga kayin na nanin dual akeba nanin herato do akeba aba jilon dora bayel la te yendi jilon
4: lo
3: kayila yeilo bi
0: yeilo bi da na tele er
3: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajane ba
4: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dai erengis belen na sikila kai ngis belen dai eren na sim belen abaji indorale jain
4: lodi kole la jang
3: lodi kole la jo
4: asoi
3: pellet ti kole la jo ba
4: asoi
3: ne di kole la ba
2: good vale ga wala ngizwa in was ya pa ne working as any
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ben bele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran ye ngwa ye al ge jiden to bun
4: jiden
2: to bun ben jal ne na gwala sagari
3: baba
2: nama alanzing in domo in gago hatta di duo lote yele je nama in gwal ele duon jain so nga tarra ayete ele la
3: atele e
2: ele duon jain so tarra ele duo di gala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ge za tu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te den adi ka ba ni dio in era in den so ringa wala ringa mare nombi inas ke ba erdi ke nas ge te
3: ketia ske ba
2: ese ri ske ba na ma ela ngungi in jai aldi ndwal jai le jela ina jawal haddu kalas idi ne wo de ngwal ko so ngwa gane duile kere lakin maran duile ala ko gul
3: ba ya lamba ru kallo na kala wa sa alu
2: ba
0: na kela kwa pie kwa yenge
3: inzi belanga salumba
2: egel nene jide legel
3: mi anba to bada lo pida lo ngono kwa kai salumba
2: egel
3: wara jangel
4: egel
2: le jide suri ngwa de legel maranjo de walan kin do ra yo ya wa egel
4: kan jaringi
2: ne joto ngwa
4: ne jinyama zakie
2: di jaringi ba maranji joto ngwa kan jijo de wa zan di suri ju kuronja
4: ma kaba ye jaringi ne merengal piro njanga ba lo neska ki kirgin
2: eh
4: ne jide ne lo di ko de jangoti ka ba jide ne kirgin
2: ma gut wal kan uke ne belenye wa udi kena na gizi jundi ya na ki surin jelling na erdi kena juni na ki kuon jelling
3: ki borai
2: ya ki kuon jelling wana me na jundi na jigi dora en senjani
3: ki borai
4: leila
3: to la ne njwa leila la kawala skumel bawla leila
2: na la kumzing idi na leila si kawari la debu
3: e jum gizi aton
2: to le kuriba jawil sogs coming na borava tags coming gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsing inna hasel ikirsingo e resala di hanale guo inal gijwa kindo mangale jel erayang guo jundi kisat ding erale na yinko ninalie domboren dioke kai kel jam guado atiskel kamme unaki indora kaulial al domboren dioke ne inai bal kikirsingo ini dio idine ding ini ne sungo se al domboren dioke kin kuote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lanang dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen ngwen ginyet jalo alan jato ki maluku tele kinkul ikin ko na na din kwen ko na asajagin yake ba isamongwe
4: eya

0: tare da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta ore haker na zata kilo fukan ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren haker da di lo ga na do kenge kan na ine na makwela lam mai ramen zikingo mai din ki pora ine ka anan ki a wikana da suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain del din dio anan iskang ba uno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en to le ba uno din bara si juel asan to le en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kay roga fugo kana asan kay gurso perle kige nas en kalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi ka na kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri bilial ni mikel diane skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgungu duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaing kaing uwa nyet din jenga kaing ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toka jawe na bau na kienje na idinak nama gal rose dembirnya jundi kang uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se koenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng dambu rubasen ko
0: tulay may ramay dok nas inilole nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan galjam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makayinga naga do gingo ke rekeri

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa da barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a long adin taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani na makwel anan kesi lore tiri birsun ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stobungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes illong alkwagen na najibe gurekenye alanji tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo in na maye na firje na ski kelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le ne alan donga a wala yening el nes in kwa al ki ga fala al ki ji ti a maraka ila jundina illa on ne ne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alambe urung inelang bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ilabe silong alye ay long in badi jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ulo banji jonas jome na jire kiduru na zjela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa aljeyi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeyi ngaba ala nyet inka ala duo kenen belen kadin si ala abong na jita twal nga jey bayla nyet aso kiki kurunga na kurunga se dog degil ne kandili alan alan burudo ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mbado in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo elalan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi alba je alba asai na alan an ton kawngi in ne lan asan in ne lan kalun kayin duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi erya wala galgi rigwal yen songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al anen anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka ainin a asan otoyngo na kuing abung asan kwayen kan nga todik ding duwa ayla inni ba na ding alji dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyeng kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki donga tok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indayngi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwra nga jijurun na abagis ji si niw kounge nang iwra nga jijurun iding ki au tokkang ala suru nga si bagika na kayeng ulonga tabun jol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kela kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka balu la dersi ya taman pur dunga kwa lwanji bele dere la sejani lakin dere la sekwani le aba kwa ba na ele duwe ye gigi er ni jia ba jero ba jere le ya mangi jisini ye ba jisi uru nama dinga le on na ke bura fatay kaya nga jam kwa na magal ine tiri karin na ase kerkeinga na dok daing jirisuma in daim buru si tabun kare na kaisi na kirisin daim buru alkuwa kwa lankabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

nama ye na kaungi na kai nga asikir di embarai tola alie kenes ri ene kirginess dying aldi tule ile ene belang keveren simonga nama do kwera na ngingwa kaangi ne kisurunga kanan kisurunga si ila la kanan al kisura kwelba wala idilai alki sasunga kang dying warendio wala kaila kilmangage ne yentulenga ke ba kinemukul jingo age naka ang na among azi ilel among dying wareng among idina kwa wala gal deldinyet leng bi kasi yani udo risunga agis bang alang dying wareng deng amosi alungne iri na alang nyedo sukuru ke ne udo simong azi fi in kasi sasunga stolle nama ilang ina aba erike mading ngam nga duosi aba aje erike na longala alen jingo jani alen jundi ne den juru si tarri gembia marankal gis inang wa kang gis wa amonga dang wareng iding gis wa inang alen ki taga kaungi na kain juru ma tarri gengka sur na dok alen si sur in kirging alen ki sur nga kanan ba idi na janan ya ritule ayba abaji jang na dimbara si janan ila ji kilombi kuru asbamba barang abaji injalngi ka indu imbara si ananga anan ba algilombi kasi impian na yesipia walgal

kila belenga al tulenga ge ba asanga undul ba kimba yenge na taras age ba marangi ngasi ri al gundine janal le fegal wala gal al gundine kingasi giskin udonga le fegali ba kila ge neki belenga jangulo ngisi sasungo kwen ni gi al jang mindin yomi le na jang na belenga jangul tori bele jangulo ngila basi loy la le vago na taras aiba marang alji janga ne ile risi jawengi wala gal ne janga ne belenga jungulengi dinani ma ile aljio ne imbele si jwa aljio duo kerna nyanga sangi la bele si fago ni makere nafsu ile belas fegel ngi ba alji jwa mati sim bele korompago marang ile duo kersi asira bele ko gul ye na mafingi ne gisi kene nan kangi idine ye aslum ba wala gal ya aslum ba jika jwa dine jesi dim bela si janga yesi az gaba ba janga nes duo ker si gemi duo ker na mogal ba na ile sinya mara eri sunga alle to le ba na lom via ko elba al ki bela kongul dine jangulo ila ba yene ski ngasi utonga kin ko yo kulle yundi abas ki lon na se je ganga kain surunga len ki lom ving bang ina lo ba alan ni mai le al ko alan ko no bela kongul wala alan incoming al induo innan viana ingina ngala via bololo ki alkongo ula kan gisla kan bay lonan kaimbere nga wala gal kainga ru kit kaw al ilonga alanka maranga ba ji janga ne jio na nima binni ba wala gal ila tille ji bas injang ila tinan ni vago alanka kiengan si awla na o na udonga wala gal na belenga duo gerin kila irzun al tarasa ke ba idin nabi ila nimale ko awne iznim ba maran kilma kul to age ba al din kilma ya din baran kilma si giyasin jalumba wala din bara den kilma si baslum filong inama yene ki ko la san inkalung ki surungaleng al au na kilagang au na surungaleng kilakang alang ya kerrakang na dog nu dule alki kilakang alam surunga len kinakamba alkilakang surunga singan kanan lolo auna duo ile asandem bar singinti idi neji simu ay balan jona jong na dimbaram bele jitsi wona mo duo kergenes fago namay kasi ki duimbara jana le jabi nen ka ki to leska nga sasunga liana ma kilakeng na bay jegila akwel balan kasi jegil wala adiskay di akwel balan ki kirsingo kangi idi na gi ila bele si ajio na jirsi ngo asin jalum ba ila tile jisi tabungi koro idi na jisi sasun ngo futu aji aba marang ila duo kerti ya al nyangana si angin ya sasun ngo futu tiyo nang ugul ja ila bele si na ye ila bele si ugul ja ji aisin jayim al induo in bele si den ugul ja idi na ji duo bele al jirsi ba una tole ninguen si jalun jika al jamin ila bele si al jijua basing in jalun ka in beleng deng den alwa kase ken kuru ang nal dengin ti alun imbelezi kabele na wa na dog ine na madog wala langis inwa kain kel jam kwa amonga tulenga simonga na madog ine seti ningu yang kuro na makainga asikir nes daing aldi kage kiborayin na borafatayin.

kan di embara na urona inga asiker nam dokkan nas ya jananin kembele nga sikirsin ki surunga kan kanan nam dok yenge kila udonga aisa wa alien ki kemang sur kanan nam dok janane yeng utonga sunga nge dinga belengan zige kila alka ila alka irsingo hasa nam ga na kwela lan kaungina inkirsingo janan tongan dien sabba nan dok jurungan dien sabba nan dok dogolang sabba janan ki korang sunga da ngoren dio alki surunga zikanan idin nagal ko adinga inzike inga wanya ngana dembaran ton jegila no bulong nas udonga kila ke nas ya ke ba bakil ma sondor indering nama fingi dina dembara sinan idin na anasi ayo rafi hawa bam fingi dina ye iril walagane na ninal kawa innama ye na taras ayba ila ki nasi was infali di ki alkain kilmanga ge indalang na tulla ge ba nas kilmanga si ken kuliti wala ganna durte kundina kan kilma durte indelinga na utonga kila indelinga al illonga alanga iniba marang abes gi din kilma ki sense kire kanga na dello len kanga ne amunyinga ba al duon ari jegila jisi kilma taga an sekia ba delin ban jangi kila sin stara sin ngueng injay induosi allom fine ini marang ka koyin kola bodlalang awngina benanga jittinga irsingo duim baran sa bokkoyin kola awngini nalom filo omala nes inwa ji ila arisi erbi erial ji janne janne su kuru yang alangin taga jani ila aria sa ka amba marang iding al marang ilal duol en jegina na jisi kelma sondor gane jangri dimbara si janan na jangna jol balan ke birsingo ila bayena taras aiba ki awunas kankil mangale insiming ingang idin nekin dinen ken wata anan nin jula tongna jenna fisga yenji si ayo resmine ba tongin ken wata kila ba wata ge ho dinen ne kay idin ne indine alki kay wa ki dele al dora ko akam de jial duo dora duo nyangato inalon balan jenna injwa albo walan duin fois wata ma so wa fis a na kasara dis awlana an kila wata ki kinundi balang undi ho juta enan no onna saya idina dang dora enal ki kanni wala gal idina lon bal ji njam ngal ka sar wala lo fi la lo no so go wis di ngon ay ngalolo dora du on jiddi dora la juro na jo ji la janneta ni je ngas jam bol ki ki wata kila ngas kanni aba marang awnes in kalun ki ila aribi ari algi lom fi ini itilang kadu ila la undoy ngila tilala la luna hamide nga kangi idina abajiga sikuro janga madinin jo badalan duwa ngisi jagine kilma sekia dele abazi kuro janga ba jo nama din tari ya kikin kuro idina lomfiyara dendo mbarale nko aji abajiga kidin kikin kikin kuro na din tari ya nasigela di sulimi ngarisi ye alangi isbari kembeana alangi ini sunga tule ila jijuel aribiyari na zikidin kilma diyo jaymana juel ingi yalangi ini aba jidele ngam bam jaban uto tole nga ja marang ila janina dimbara ngari jaluna kilma jeyin na jawte ne si janan uto kila jawal tole nga gaba kimba yenge allo via kwel ba liana mama jawngina dintas ki dimbara sin janan banga na ma jawngina di sur sin ila janan si dintas ki ke lombindo gya idina jiseje ya zamba aba sin jiseje janga inan jawrde ngi bolagal inan jelingi ba in erisi kasilom vitagala nga ini ba idin ne dalom vi ne duob duosi nyinti inal ile duosi ni gizizad ba ngini kina mako la lang in kangil mo durting in lole ngalan karakawi amun ki lole sikin mo durte ganes kayin ne dele nga kakira kindelim ba indo kinze ayo ras min balki building ko kan ine nama dok kaungati alang dok in kilman durtingin wala gal janan surungang in kirsingo dogalan diyang ereng. Idin na kwaadi nga kayin nasinye dogala ke sunga maran dogala matising kerkerge. Ji duwa ke ral ji jagila nas gida dogala jan kin dola ke la dora kanya ba. Nama ida diimbala si janan na jami in niye duimbala ken dola si ke ay dora runyo. Wala ganin jangne si jingo nasin jwa ka kuin dola si al urnyo ki indora na sa harum ji kin dola si ay jungi di ni kin dola ni dien dora ay yen ke kan ya ina la lom ba al ke si ke ngan kan ni ila na ay la di la wala gal ila di mbara la an jangu ne si janano kwa di ngan ke mungkin ke indora na ping ne ji si iring ina di mbara kwel ba aba ya ji si ingwa sa yin jwa wala gal sa ngkila korang na jawli al ye ne ji ki ya kin dola jurnyo
marang mungkin nang kil mason dor gengel tille na kwel ba ala nye kila sikel amal jijaming wala kwel ba ala udonga ken kikele dor duite a jijani kwa de aga sikel mga kiele udonga ka ina tole nga aga ba kangi ina tole nga aga ba idina ila ari al ilonga dimbara se ala kisi a jingo wala gal kisi minjingo nas gwa ka al ilong ala ki ing ari na ari nga jiba jangu tine kil mason dor ina ma duwa kersi jirel dengi ne ilabes ilong albot aran dui taras alai ba alanki duo kersi daim baranki lel aba ilon na erikenga ba ilon alanki surunga si kilel wala gal ka induo si alanga nom balang anino na angina ki duo kerin den den dora kributu a idi na se kwadi nga kinga ba si bele ke jisesin kwa ba bampingi na kidim barang dora ker na mai kributu fiana mas inkwa ji induo segal lai ayye innan inampi nadok kuimbar nga nadok kasasungu wel bingasi idina dok ine bela daing aldi alimbeleng alji tulejang numa dok ine dok wela isang awar aba bilong na duo bi duo ke na skenji ngo ke na yekwela san ken kirgi ngo daing aldi ile ba awuna elandas ewar ken kunyirle neskwa kajwel aisen ki jisikanyingi nadok ine namadogwela lang uro namaske avekaiti kainkel jamkwa.

0: say ki boray ina borofa tay o rekwa do ngake kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asang kelkam nas kay njuru ngale katko iding neki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o dain basi ki ay nga nay nelan kwa eri kera la kwelba alba dain borun denti yinkwel a ki boray alan ko ngaydi bagilom pile o soges ka o ki boray na borofa tay o rekwa nyedding albela ki keng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago al dinjel dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyaina illole kago na ato danji wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikienga kamba ila danji way yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila lena makel na kirsingo songa a ine urtutu anama ngange duo al imbeleng alie a den surin garimi al duo den surin garimi kila na beranga ongalge duo al den surin garimi kem beranga ongalge e ina kegil kei beranga ge algi jundi na neskiyo nga simbeleng ashuraka kang kain gigengale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng cheriki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo el mbelenga chirigi al el kimpi. Aifi, na ila digle bi kiawungi, al imbeleng asa kwa sir rigelo la sa dien sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al gis jijigi di, kel jam orre duo taban ki, ene bachkang orre yin ere nyet, ki duo to doan kambake orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kam mi ngalen duobi duodel njurule ken ami algi long jo fi jurunga urgulo na al kurgulo nas kumong ila duwa sa sursi ra gatrigel algi njamming algi ji kikidia neji jang na jandi nas garim si bisa nga jandel na donga jaru algi jang na njamming aise ji kikidia neji jang nas garim si kingu fula lo jawlidi algi jang na injamin aise gisi kigidia ne jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise ji kigidia na garim si stawa jaldi jinjamin aise ji kigidia na garim le juel aylang inni jinjamin aise ji kigidia na garim si jam jinja meji jikigida na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinka mi ngaisa jikigida na bisa jannalan garim sare jene skiledi jinja meji jikigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jinja meji jikigida na garim si kuro jannene nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan kiria dikke na kiria mehwar muamara ne induo al kingudo nga sefi ye al sherigi na maradien kelmo diono ma imbeleng ayla kase ese kigidia na ile ngung ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na makelmang rubbing sike hasad alya ila kuse sefi akwel basan dengin kwa lolo bara inyalay ba al innenja meram inyalay ba al innenja insi illu asa jawli batar innimpi induo si mbisa la janniba isa innimpi induo si tawasa jaldi bal kuwa la janniba arriya jeling den ereng yow mangisi beling jisi aisa badu ringiti ding alka ini ay wala sa kain nang aw liya delom na manja induo alges ka jigidi al den kilmay ne jitti du ereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ilabisa asko wi ayl anikawe na kay alanka duin jurule anakil la kuinkin illa illa si aslonga batori garim jijang na bari jaba di source kurujaldi inama degi indok in balda togin gi na kirsin na membeleng alkil mangrubbing na membeleng hayn dual gi algi ka haqidempi aygal naji jangnas in jamming jala jouba garim si jala jouba anesi jalunsa na anel tare di woredwe anesi jalunsa anel ding ereng innen jaro jaru jisaseng innen pia ji jalunsa garim ille duo al innen kire illal denji tinjiti ngayin alkoele senji sinnen pia ille duo alji innen jamming ille duo al yei na kwasi innen kurweni alangi jisi kotoy illa duo al kakiri al farisi al anen anege jijang tarane nanjo enyei ne ji sharik jang lele ne gal di sursi ani jelal jidda hiya jam en e kiala da ngere ngola kengalo kenganake na bayin erisi as kayo ba ban innen kayna misin dine belo ni malulale an komba na kain kuldinga an komba na kain kuldinga an kuldinga an komba kurungle an kago bana kain kuldinga an kago bana kain kuldinga an kuldinga an kago abas kain isi akulel ba gari mingere abas kain isi akawrel ngene indigi ngangene ngam bangari mi nadnes kingi ngereji tv na din jaruy na aldin jaruy galki juru ajeriba ba kombo gina njawiba na dawi bora inama yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murta nga killa kaingal katiga agena horrage asilonga baski kima na kaingi na kain kilmangle in hiqdi alkin kama algarim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga li ne long yar ila asan sila aden murtala naskabe no men murta ki la nyet kabe na kamala nyet kabe al demba ko ba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na makawngi nas kayn orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kirin jaw nga sa ke ba na insiasan ko toy ngo garmi nangis bel na insiasan ko toy ngo ayninka al inen na ba nama eski la sin yeddi ngori kawe ki kanas ki matara ne gar madlum nama kele na kan kuro ko ale kawnge elle be elle dual al kire ki dual paris ki nama do kima ki kan ya ki kan nama ski ma nama kele sis kage gar mi nay nelan tarifi ne ji ki ke tariba ul taray nelan na source ki din bari kuru jaldi alba killale ka gonuma nama kawnge nan kama duo arriya na gut piana kwasi jurungale rijalu alan kwata bun kiolki nama dokti win kema garim si garim na kila kwasi nyeddi worifia alba lele kago nama kawngi nas kaingu fula lo kawliti kaingu fula al ilale kago nama kawngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi nama spagi nga kila lo kawli asalom pikien dawa nga kila amzat. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nungdara kaina sila nusit nye dimbawa. Nikiin dola dorjonde nama elne kikie bam. Naji selay al dahiye jangole jisharik jang. Imbera togia. In mainang sharikin kirsing. Ya shiriki indua eldengi dikinkin ongal ne aba onway rising indua isa kiwa muamara fia indua ile kiwa hasidem fia indua ile kiwa hakidem fia nagal jijang nikiki etare baw kingin jagingin ere na dikinkin wori kin jijay lan ide anjaimba osoy orekwa se tokey marra awna dilekel jam ala ni majay na danjuru le askari ba urtu to agene nengange ulama ngagene nengange e kisi kay ngosi imba berato gina den kirsimo o soy ne ki boray na borfo tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni o soy ki boray na boro fatay albela na bago kwa ki niki en kona galwar nyenge dabara hussein donga ki kan hussein abdallah adam o soges ka ki boray na boro fatay bara abdul khalik abu adnan o soges ka ki boray na boro fatay bara abdallah adam kaka sudani donga ki kan songa lo bi lo aljay o soges bara bara sada tule o soges ka sada tilo amma kuleng Burgos oraya inelan ki gafalay sada tule donga ki kanni bara adam abakar abu samir osoges ka ki borena borofatay bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel ki en kona idi nye dog nang lia kenya na do donga kanni osoges ka bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga ki kanni alandan olondi le fagel na kaisi juro nga kanyidi alan ki le kayen aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka ki borena borofatay bara isa ibrahim osman osoges ka bara taurufugo osoges ki borena borofatay osoges ka bara mahamma sharif osoges ki borena borofatay bara komoro sefu osoges ka ki borena borofatay bar nga nyedingi donga kanel ine bago ki borena borofatay bar nga nyedingi donga kanni iding ne ki surin kan osoges ka bara aljana jaro bara Itir yamba osoges ka bara itir yamba ki bara ina bara fotay duigis ka bara itir yamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kan
0: osoges ka bara aljana jaro bara itir yamba osoges ka bara itir yamba ki bara ina bara fotay duigis ka bara itir yamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kan
0: osoges ka bara aljana jaro bara osoges ka osoges ka ki bora ina bora fotay donga ke kanni alandan olondi le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges ka nyeddin alan kaynas kaydidi nas kayn surngasi roga fugo kaw idi neki surin kan do akeba isenyingi abaki kambanas dan sursi kanyingi elay ngungi na surnga donga kanni osoges ka bara izeddin adam osoges ka ki bora ina bora fotay bara izeddin adam do gidonga kanni songa aljel na jago bara izeddin tuigis ka widi osoy ki bora ina bora fotay donga ke kanni bara Abu Nureen osoges ka babu Abu Nureen Abdallah donga ke kanni Abu Nureen Abdallah ki bora ina bora fotay donga ke songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka bar nga nyedding albel na bago alan innen kaynas kaydidi den darale ki bora ina bora fotay innama yanga na do banogi na corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den bere tumkago

wasai ki borai na borafatai ososkau a dem majrambain bungana lompi deru rumanleja ne nelankwa a nakileyen kein a nakein mara ki turule tari asinkauba na osogeskau dai orrekwa barga nyeddin albel na bago bara osogeskau bara adam bakar samir bakar osogeskau ki borai na borafatai bara satule sadatule osogeskau ki borai na borafatai bara satule ki dogi donga kanni barga nyeddin albel na bago osogeskau eina kel na dembera awulekeri kikinkan abera au na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidima en jamming kasi ay said kwa ay say stamina ko wala kwa ay say kigidia indin dale ina girsin na jawngedi na garin si lo min jaw albaye nes inempia ne din kil man dio duelas jengari min ereng alye nes inempia na maragal kuronsi du jawngi jeng na jotoeng alan kilasis giu na karajawi anan giusi na karajawi na jawngi ne nan kam jamming kasi ay say yejige kasi ay say yejige na jankerek na jirsing na tariya jaw ba inelan kama na mashaku jaw na den fi lakem egal na den fi lal ni ke ne ji reduo ngi na jaw egal allonga la ba den fi ama duo re jaw yi a ji ken kan ko asin jaim ba e ina kel nen digi si karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil alen jammi ngay sa ji ki gidia wala la ji si gis stamiren ko na jigal ki la duo bere zatu algis jijigiti zatu na baye to en ujijan na kurojan ni zatu alang illeri ninje ngayi nen nen kam ore kwa ngayi nen nen kam todik asa kindi ki kense ga kristen todik asa kindi na dayin baru illa sultanin baru la linal gari fashir asa kindi na squad din gal danga kawingi kendo mo kwa ore kwa ki diem bagi alkwa in kawe der kirongi di ala keba abonga na deiba na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kay nabi na kongbay nasbagin inen in kamin kila kwal ila surule ke nyet na nas to dosya kangoba lolu kwa men kam ma lolu na in kilel orre kwa bibelula surudangi la nyet alke ken deman tebuwa alkwa dingan don akede bibelosi albasin dem tokki in demle alkwa nurgu kania kake kake inama tari tarai a orre duo bele asa den orre duo den se belen kela amba ben belen yen kaslong lolo ne la ngayba dul dia ke bal komol mole na man kiana e ngay nelang albaki kawre la ba fago ngay ngi da dogi si kwatara yi yorre duo ele duo si mang asa lompi kwa yesi a keng jalunga abas jalung na domburan dio jegila koro asa jinya ba rojago kawra asa jaram ba aljago al awuna ken oz janni waye ngala janni ba lolu orre ko ben kam ha indu man yal inenenen ato na ma alkago illale degi ni indu na ma yeyi al imbere kasa ye kigi den yeyi ne den source jigidi li adem bele rising nyet lom ko angi di jabidi ko angi di al bengene nen kaw sinen kaw ne jiza da giyanjang in ay kuigal nama taray duy mo rekwa lia namas kelma duila jain duila sunnin illa alangari min idija gal kingi sis boydi labisa idi neji janas bisa nga jundutar idi neji nena kuro janena ji janas jin jimel innen naye ka na ji na na yen nyet kelma ngas ke imbalan kinni malulla le kay ila bele do nga ja sesi dayin fallo kerkela nyamba idi neki darma sabato wakendelba dayin worengere ba kense nga kamin
ine lianama jaunge na ikuru na ikurujunge aile kurujunge jema ai kai ni langa langa abai hai kai lo la langa imba ai kasa ngoto ngoba ne guikil mabungi ngain nasinga jome ba ngain nanga jaba ngalifia neji duldin ko yang lompine kiki en arafia nangi jaware kinyet arayne naji to doktala nga zaimba kayi neji din sursin jelu ji la lole ala jaimba jeli la lole ro ko nyang namai la lole jakago no redu pellet inga jaruba ka boru in alankaden kuriang oredu pellet inga jaruba ka duin worre ala lole ke al kwanke alan dangan dioke innuma da tarai neji din sursi nga jaruba ala ngila lole jago yan din sursi ro konya jelu ila nama den tarai ila jeina lom le jaw ngina din sursi jam lomi jaw le nama njam yaisa kawe le nama njam min aisa ka kawe neji jang tari duo aljija fa in den tarantarai in den tarantarai asan bi balon alan kiki leken alan bi kiki leken o sogis ko iledo nan son nga kinga na kirsingo o sogis ko alan kinga na in belele kirsingo marang baranga si son nga donga anni a alkele na kagul na o sogis ko kiborai na borofotai alan kaines kay udonga testes ko kerek o soy ki boray na borofotay

osoy kigafalay nakeyga orrekwa ngayngi anas kawla na kara na wargis kinkeyga iding na nyargaf ke ngudo ngafia anayla ni madid deke na doktara salongo laba osoy kibore na borofatay bara Abdurrahman wad Ibrahim osogis kaw kibore na borofatay osogis kaw bara Mubarak Zakaria osoy kibore na borofatay ferraba nafago lobi lo albibayin osogis kaw akeyga alang induon kirsingo alim minambeling ina induo namas namas duila kilma ke den diong ere asalong ke gari ming ere marragal den tari alfi duo reina tarifi induila din kilma namas inga agingi ba na kerrek dingin ere jelu na kusenga indela na kuroni na zaimba alang kerinjawi innama tarray namai kurojunge na njamin ahinin akaila loli alang ahimba na ngayini nangji jayin na di reitara jawba ayinin jayin la loli. Na duwal kwe la landeen kulum pispia, de reintari yefi. Na ji duwal reintari jaw din kulum kang asinke. Asinke ba. Lianna manjami ya liyengi na eskawi. Na ma kawngi, na belele kayin na tari liya kayin ba. Ngayini na belele kayin na tari liya kayin ba. Na gari miya aba kwa ba fi. Niki aba kwa akaw ba. Ngayini na akaw ba. Na bas awlala ngi latari a ba duing isi ummel na ki kurajelel duing na ki ne duing ki kirel na isi beleng idinga lang ingarim si jitija algis kaja ka idinga lang duing isi jitia na makeringa ngi enna maye ne kidele kay alangarim si karrajawi banjumong na deng os dimbaraizat na zesi janzat dinzat na zgarim si jan egel na makeringa ngi gel inawa den tarray na digal garim ela alan dingos karlan jabbia yegal toy ngalan jasi inawa den tarri na kenen tiri divi jayngale au nas kanjuru wa tarika orre kwa alki ayanga nyedin kamin orre duo den tarri alki tawsei duo bi duo den berale se duo kerle kala nyamba ba dile kala jamiba ne duo la ke banais jisi in irel na dingo redu irin na abadingi di eri enga yesi anan karake denkil ma astirel ba dile den sekel jam dingi si ajanan ba anan kien koranga kergelge irin na den jay din jay ngena den wori din talangi za kwasi orren nungle nung na ke asanki kan na denkile kai naskan niji galal gi lompi ila loleja alangi nga jammin ba albaka ang na komon manga ba dimbara elnes in kwa al inne nenke ila lole alan juru jurgulo na san kay surunga siki kan alang in duon tara ko ba alene mbelengal al dahiya ne sharigi ngain asan kay surunga siki kan na alan surunga kurudu akawidi ba ala surunga kele marrakilo lekay orre kwa kimbelengan senage abas den erike dinin karabale kini nyet na den tebu ngirengi orre do banan idin alang do alang si tawatan wala sa nyingi marranan marranin garim si kurweni alang illa eri dien orre do le warifia le arino ninfi wala dile ak bola dile ak in nama day njangal nen kay orre kwa kikien koranga nyet kikien senga iskirsing idin na ba se akirsi ba lompi bengingo na kikien senga ge lo ker kelamba makine ba senga le kay ndelling surunga si abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu idne bindel beng marra idin jay lo lale alang orre sistari ja alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kay alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kay in awna din jay nga lobi lole aljay alang lole aljay mana na eri jaw alang orre dufingi ila den tarray asan juru nga sur banyu abas juru nga sur nyewinye illa bayna skil ma sur nyawinye nabas kin aw sur nyawinye bas kurro sur nyawinye nabas kurro sur nyawinye
badain idi illa ari aisa dirdon di au karrakawi na be illa ari sikar rakawi kayin jeinga ban illonga na kwang insi abaka baba tarai ki nama ille kayin inama induongi al asa azayki duokan india ale sharigi nama riyaz lomba illa katari nafi ki reina tarifi inama yai ngayingi alam belenga firnja jigil alang silin silinya badeling silin silinya silin silinya den suruna pissinkin kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya inkarul ingal kwambur wale kaine karili kwalonga le kaine karili daile kangi le bajakan niba maragarim reingel na kiye bisa julel na undu le jila tezato na jikuro ni nas jayin balan karim sai lalolo karrajo ne bibi na squas dollars in jual belnaba inama tarai na dok na men kamin al a na ma dai belenke ha ayayay alanga ka ba kinkikin ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa urtu tu wayin ange al jadon kembul do akin wala al jadon abide kin kinge ke lagi urtu tu wange nela ulama na ulama al ange kin ulama ho ma ke bomang umang ke langal galun do walin dio kin zo na ke la kwal kinge za al gudin tawrakai al gudin tawrakai na guda kawai ba warre kwa in bera bera ka kire ai al infirtike nin na ayanga ongalle dui na kuldinga guda kawe ba na kwa ngut kawe kai kuldinga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela warre kwa awuna juru nga kauli lia garim gin ko ensi zatu bow na der tarifi na den juru li nas urrel nan di ko e jundine jinan zatu ne zimbele ngi asa jolmo di ngoro wala di mbaye ye gisi ay la ko rawa ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga innen ngi na di ko e sispedi ne gisi sidi zatu di ko e zatu no di ngari mi zatu bi ay virye na di wi na ki ne le dor ritarifi ne le en kwesi nga sing joba en duo al ye na garimi ne kasi ajundi balan ku inje nga tulege ne jisi idi egines ila lole agwal kwando lako fellet asin joba kwesi na kwesi juru deru ko zatu na dem buldum fi zatu aba mangi jwal la garimi ngirsin umman banji banji ero illa na maye al jato undul na dinga le na kene indel na makwa muwazafa kerela neki na umala kerel kuringle na nin ka gwenne ki boray dwi ngore kwa awunas kensi taras kegil alang enkaw alang akirsin bana tariko alang kamengal kirsin na ko ba ay nanji do re tari jaw ne dingi si zatu kense ngas jago ba ne dimbe le tindi bot na zemer tay al kansadisu alang dingi sis ane ja nama umang ine jijir sintara na jirsi ka belanga jirsin belanga jitonga gari mingereng na garin jamen duin orre na ka anyang na ka inne nama jiti jirsin ya gari mal dili afa ko banu kile nama den duin la kingi di uru na kin killa dolam bari do aske balang alang garim sikirin jawi wala ken qur'an azawli bazat inama yei na dayin ilke kwal nyar gabele birsin imaynen diengi inama diem bere ali nelam ba al duo al bashaku wa fi nafi la fiba al nyar gabele birsin kiengi si asan kayfi en birsin o aynin ka alan kin kay na kwa nakilla qur'an songage na di nga bay bele kwa alan seje yi na ji di ngi si pie asa jaba di ngore do si ba sejo aba pia ba li afingi di na den sursi lo mempi marabas pie ja na nyanga na bulong
ila ba is long jalji jang ne si ki ajabi in au alan tarikau inela na korwal kilu alulandi jeila alan tari sin nan kau lazin du alon baki ka kau nama mete ne bulu ne kila tarika ki ko ila nan tari ne den orendio ki beranga nyet ki koranga nyet ala ko redo wona den o redo si ative vi ye intini lalen dingi sin jamin gel injan gel injan ne jiki jang do gel kanyini marajina kana ye kai asan dele kanyungi na juru wa tarika alan illa kaimba inden de dentini na aso kwasi ngamin tarat intari al taringa ngina kawe kwaben kama a kai na kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolukay ne indel alan duwa den kwe adden fiya na duingi si leddina manning itsifali na yaiba naske nguwa juri nga fali nama gari mtina sin kwa inga duing kwe asa alonga ba aldogola dole nga nga nafya pele dalabura ba ya kinama yenge na duidia a orre kwa so nga gidonga kani awuna juru nga tarika suri njana ni ngoroburo awuna suru nga kwenyi na suru nga sikensi siyenga kwa adiki ni matulele aka gobalan kan kuldinga jato kan osogis kausonga a in berak nina beranga iskein kin nakwa na bera toxikein a beranga ukein ki kafalai na beranga ausikein alan kel nakin beranga awin kirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na lia dahi ele ka gobalan nan sherigi nin kirsingo na lia duo le ka gwal dahi ken beranga ai belenga osogis kaudingo rokwa bandogi na korono kwa dentumbal kelkam na makeinga Nas dembere temukago. Kiborai. Ki borai.

osoy ki boray na borofa tay osos ko dan iya si analon fi deruru manleja idinna songa komola marra ila tille ye orekel sa ama a ila na maden tari a alkika ina ka ubayla si ki boray na kense ngage nakwa osoges ko bar nga nyedding albel na bago osoges ko bara porpor mon ko osoges ko bara gamreddin adama adam osoges ko bara au bakr ahmed osoy lobi lo aljaindo kayngi se la songa donga jani osoges ko bar nga alkikora ker nga bela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki bora na borofatay bara shakir Sokol. Osoges kaw bara shakir sokol. Osoges kaw bara Abdurrahman wadi Ibrahim. Bar nga nyad dingis oso kaw lobi lo albi bayin. Kay nga asandayin beretabun kago duo alye imbeleng alye si inkiria al sharigi. Kale den surin jigele al sharigi den surin jigele. Ki bat al den surin jigele sharigi. Kile nama yenge nekirsing ayina den bera iz lekela. Den bera iz imbeleng ila duo alba imbeleng kase alge habi mishan kawye. Nadigle imbeleng ingari kase sa faridenga Nadigle imbeleng al yeines iringe garim enne ngitara neji ay jawa alan jundi nakike skuru arabanga kayna jundi na mangisin duoji si fariden via jika anjote ngobalang ile risikar rajawi

Nasa jiwa isa jisbari dengenga ne dingi aiba. Neski duruka weyane. Intile loa jeluba alang din sursi la lole jarang. Baramba jowunas jayina inan jamming. Ini le duwa itara linan kerea al-shari. Nangayin ina jotu yang din sursi ingi di jagigil. Egel neji di reitare aja wana duwa reitare jogo. Anjuro ba inning. Egel di le mafru di sensei ina isi farid denkal. Nama duwen duwa tare jawa kapani ki kwe mbelenga jo. Nakamani ki duwen juru tare jaa. Naba jawuringi ki duwen tare jaa. Egel ka nama isi la aar sakalung. Maraba di reitare jaa in jawu. Duwa keba isi mbelenga linen jawa linen jiz jalung kai aranja. Di sursi. Inama ye el nambel nama embel algi ambition kawe ji kan si jina alanji la lole jago. Ji jang na di sursi lole jago alanga ambition kal. Ngayngi na ne la nyan kamin. Nama udo nga awkein na jundi ne la lole kagwal ko en kamel ga ambition kawe. Ngi kan na shura kan san zat. Anan ki il lole kai zat. Ngayngi gel. Adilla alangut ki asanai. Kwa dogola sin kulela alangira ya kalba. Pellet alangira ya kalba. Ne gira inyei algi kwa jundi alangkuri ngileja yin alangkuri jang zato. Ala muhammashe jamba zato. Adileye gari mke indisi ina gudeli ya lafiaba zato. Nama sin dola kaurela. Alangut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alang dogola. Kel degang gut kal. Wala lang alang ulumi la kal al tulay. Nama sin kawale la. Kwe abamingi la lole yang basin kama insi alinkiria ye. Tuina kawe. Nama ngin kwe alba idientari alba idi alang kwa iru. Korodoga sin kandia abamang. Ah, ilaki nduwa kudin kwa rakora sanani ba. Enjuru nama yanga na idientari fia. Anin kikin kwa le kanga. Anin kain adilele kwa gud kawe. Alming raba kutaman tele kanga. Anin kain dola ki nyet gira madrasa kawe. Ki intemi jile kago lang. An kago ba. Nani kain dogo la ki ngusi ki koranga kergel kawe. Nambari ngan gud kawe zaatu ina lang kiro yengi. Gari man kenga ba ilole ba nye kenga zaatu. Marra ila tile felet ki karraga yin. Kalis. Na akuro kamil indi oban kweto bir jumo. Na kweto bir ba ila yal al ila na taru duota na ingalom bal ki galabel zaatu. Innama ki karna intari ka alang ki dele kayin. Marra. Alang inga kirsin ba ayinin ka. Lolo. Illa yidorana longin di kayinin ja. Alang ki karaba ja ilan jisi lole raul. Alang di ingin bele sekel jam. Azan sur nga bodaran duwa belil ba. Alang ki bgari ma berel ba nes ki ingi si sila jong. Alang di ingi si ajanan ba alye. Alye faga reyfya ne jifil filan reyja. Ulale marka fiyane jiso na ja. Asa nge njalo mkin, yet alkulu mtogin diyo duidia. Asa ndingi si belen sejwa. Adi gari mdingi, di mbarangi yungo, asa nkeng udo nga jwa ba. Wala asa nge njwa kasa alumba. Kinye diyenge, alan ki surunga sisi nga mewa, algis kawe. Kikang, dinga le, neki shuraka kanzatu, alan ki lole kainzatu. Alan ki lole kankikan lan shuraka kan. Ela seyi. Nama si kaina ila tari kao zaatu. Abas injuru siya kiyungo ba. Kingudua karramfi nyaba. Kingudua karramfi nyaba. Lianama njaming. Al masuli akeba. Aina akeba. Na yelo mpia njundi bajisi. Na ye kikuwa ngarrafi ya nangi juru ngarrafi na nyet arrabang. Kangi. Na nkama ring ngarrafi. Kasi ya baba kirinsi. Algis jisi inne mkutuyungul. Jia ininja alang ile juro. Imbera isi na nembele. Na liya al kan kirsing. Al ba inen kirsing asin kal nga. Al inen kanga. Del ba inen kirsing. Asin kal nga. Na jijal nga sigil. Na din juru tara zabagol. Inama dik digi. Kinsi asan alang keringa kamunan kaba. Al inen kanga egel inen jila janga. Kan kiin kuku nga kain asa juru kain. Na tinilele guddo ka kwa iba. Na juru kain. Diyam orren diyo nang inne langena si suru kirgi ngang puttondi. Na suru nga kele la. Na manye ine suru kundi alji jayna simme. Illa si basi men kile la.
إلى تاريخي الماضي أي لغة جيك الحاضر إنجيل سنو مستقبلي إلى ديك تاريخي بس قال إن اللغة قال إن اللغة قال إن اللغة أصنع قوة كارنة قال إنن كارنة ولا إنن كارنة مرة إلي أي جينجي نا إلي أي ننجرو إلى دين تاري دلين أي جين أي ننكرو كنجي جنالي أي ننكرو إنسي alan orre ko ak ko ngani tarikal naba jurun garanyan tari abiwo ba batarai asay ngarim kay ne zimbeleng inti yal bab alba alba bitijatogi innangi na dinga ngi kari alba diok kan alba alba alba diok fis en alba songay innana ngi kariya du ngoro diok kit yimbegi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juro aba fisi le diosi bangritu leni elayi al koro dinkiri kay nemes jisiki kasakanya koro dinkiri dio nemes jisiki kasakanya jijo to ela san ke le koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre quoi do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalang orre si ilole rang dingi se julba ding orre do wonan kikie sur nga tergila baldo dingari mena jeiba alan jawngi na garim si jaru jeine ding orre do si garim jei elorre do dinga ngemba pellet na intileve idin kwel din juru wala kin kurun wala ari laldi le kena de la keba be len delin kwel abas ile ribulo jisi sare be ergidi ne tawra jabe na lo la leke do kan jago in sey lo na bay owner ya balin lo na bay kiyen isi sengas bo al kombang orren awna surngale baydi diki jel dowa awna jurunga sur birgo surunga si lo menga bawa na surunga ngas ba men ba al in erigari mina espia ay ji ngo jikaja alangarim dingiri na fiaba jikaja alangarim dingiri in afiaba za di sourci na lañ jimo en bera easy namaz bera tokkay alan induwang en kirsi walena nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kay ngasim bera tokkage abay te njundi nama li adahi en kirsi mo ila dual de yekiye kem bera nganinge na abado giti ngabulo banama dok a ki tinte budu wala sare wala gal kila ko linga lundul nama dokkel naskage asan quoi kien juru ngale kan du ngore quoi bano gi na corona cause dan tombal kelkam a nama kayinga nas dan bere tabun kago osoge ska obara a somere osoy ki bore na bora fatay bara sare bara adam donga gi kanina bago osoy ferraba na fago kin nama kikan naskay surnga kawno gundi na kawngi na gal quasi lomen kaw na kikan na kurro kan yesen kiyo kigidia na kikan na libdia kundu yesen kiyo kurbo akaye ila nama taray a osoge ska bano gi no corona cause dentum bal kelkam namkeinga nas dan beratum kwago.

osai ki borai na borofatai orekwa donga ge kanni lobi lo albayin osogis ka bara akula khwan osai ki borai na borofatai a dense dingi se abas jajwa ba ne jiwosi ile lompedo gibisaini ile ngini kikense nga kirsin osogis ka majiran bayin Abubakar Ahmad osai ki borai na borofatai bidok awna taras bang illa lo li albi bayin kay mbar nga sinyed din donga bani bara Shakir sokol sokol osogis ka ese beleng se kwase kin mangale awyel marra awna se kel jam na dorajo alang pie ke la jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kaynkul jasi donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa kwelba an elba sande orren dalikel ami kisei elay ngungi in daintus ke nyedding na dainkil mensi are kang asan dain nungin borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela na den domon fago jawil na kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ke boray na borofotay kangungin nen kirsing a orre kwa in nama bera ongale kanni duo sherigi den surin jigele zap kiye wala say di bisawndu la lañe keldia a ila nama kikang na kilasi kwel asan kayngo du ngorre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka al munasibi makana munasib duol de le gaddami na maden ila lotonga ka ne kinyet na sinye si donga kundi ba nangal kele ke juru asan juru nga sur kanyu na kay sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgilon peki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne kikai korangai na kilale juru nga bonyu duin orren ko lobi lo albayin keni na kaya a sur nga si abanan ba ila dan jagini a osoy na ine na makainga al increasing todi increasing asabeto todi gasabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitar ngir nyaay ba nan kwa kitar kan nya asan domon kagol kweria na intile jeldew ela kin namas ngeringi intileji ay ninja lan waki benjeng nes kinje la kika korang in namaye alang ilalia kaimba dimbil inelam belen ki alba kan dimbil kain anning sikalnga in kwa namen kiria ulama nga alsijin kan le kain ilal den sijini kan na kan ila bedosi alang ilalia kuro na anana illekela namadok al kale kayin al irdile kayin nen kamin anning a engaba anning in a engaba ay anning in a engaba jikinin janga illa si alan jirsingo nalia alan kamin al doing eren kurokabe ne jika nyune neskabe inama danji ngoy orre kwa boru dangi na palke tenge nga kwa sisamin al nin kayin talato talatin kanun duldin kwen na dayin borule tok bir doktar ya fe tok tarya fe tok bir tarya fe insanin kwen den tenge al deldin dio kay tok bir doktar ya fe tenge tok na indo kiki ay nimbay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges ka okibora ina borofata isonga dantin madgin ajal ay gundi ba asan ila dille kago na makin sikimo na inle aynin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si senga jamming alkarake ine kal inen nenen elu na kingudo ngal inen dwedia bara al inen nenen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring ye jibat alangari mina kuri kai adi di ngorre ko kuri enga annan din ko ye niw annan mera mi zatu jitilai wala salki ko ankul dia kan ayenga firinga nin tamman itarrayin bile a orre ko aso nga giso sokaw kin udunga so nga tarrage marra kidan jurule leng in alkerin alna kagila
dingore do si ala ngin jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kam min kerrek kewa todi korwala ingiba kewa todi korwala ingiba neki tokkan no orren ko long lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke aidi sur si jingo la baru dayle al koyon ale ki nyeddin kinge ka kay kay kar magal koyon ale kay mat kay kar magal koyon andi okay na ngay ngi ne koyon andi okay na kar makel ngal kiri na koyon andi okay na aynin jalan kingi la lole jarang na koyon andi o kake zatu na indil orre quoi askelel baylan kwa gis kiyo kelli askelel ba kwa gis kiyo kelli juro nga sur koñu na balde ke biya nyaddin ki kan quran kergel ki kan jolo nga kergel jiki jang illa ji jang mar ka ngi sa lu jol orre do jang niuna de alantin ille ka go ba dingi si jum monaski do ker kutidia alan ko nga nyima nga jey bawla lan nga jingo ba biki kiya si bana alan baktar nga jaldi na babbiya na den do ba na majlan jwaye ka espia ki la lole kago pore kwa donga ke kanni aissal lompi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga si kanyu nas kel manga kanyu na inka id alqwa kawe na ikka alqwa kawe ke boray na borofa tay tokke ke nga maray di na sey na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa akebal ko lalande orren lole ke pellet neki taranga askamba marra ko banas bot ker balo bayale dusel aw na orred woyna illa idi ke annan kay no isat adi niu adi ko tiisat orre do bas ola di ko alangi lay di ke ki la saki karum illa bas illong dar mala ke banako la landeng eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas inkiu ayki ni hayaki kakang da hayala kan wala shuraka inal dangi di kenindil nama kumon naki songa shuraka kan alang indangi di ensat idi ne kikan nas koranga kawli ne kikan na kay tarezi kikan nas bisanga kel ki nema yenge lompi ko ele kininisi akwelba o soges ka ki boray na borofa tay bar nga nyedi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdi no soges ka bara mahyadin randaks o randaks o soges ka bara mahdin o soy donga ge kanni bara mubarak mohammed osogis ko ki borayna borofa taylo bi lo albi bang awna taras bang a na ikka ayle ki ngasi jan simmon si bowi ngis long algi tinjala a kindinga na awnus ki tinker kela nagal kagil duoli belenga le dahiye ye kaage kila wudonga nagal kila sikel na kagil ki tinker osogis ko ferrabana fago kayle simmon si bow donga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba non fatta ko ngi ndio ju mona kime aldingi ji saylan awna kelma simu indel alan jato kolba jaso adiski duongin turingi alan duongi sikari njawe ke boray na borofa tayna masikaiti.

mi lena jangna belenga jungul tori bele jungul ngira basi loy la levago na taras aiba marang alji janga na ila risi jawengi wala gal ne janga na belenga jungulengi dinani ma ila aljo na imbele si jwa aljo duo kerna nyanga sangi la bele si fago ni makere nafsu ila belas fegel ngiba alji jwa batisim bele korrompago marang ila duo kersi asila bele kogul ye nama fingine jisi kene nan kangi idine ye aslom bawal gal ye aslom ba jikajwa dine jesi dim bela si janga yesi as gwaba ba janga nes duo kersi gemingi duo ker namo gal bana ila sinya marang eri sunga alye tole ay ban lom fiya ko elba alki bela kongul idine jangulo ila ba yene skinga si utonga kinko jojo kulle yundi abaski lona seje ganga kain surunga lenki lom fing bang ina longa ba alang ni mayale al ko alang ko no bela ko ngul wala alang incoming al induo inna viana ingina mala via ba lolo ki al ko o wula kan gisla kan ba ina longa nan kay mbere nga wala gal kay ngaru kit kaw al ilonga alang ka maranga ba ji janga ne jio na nima bin nima wala gal ila tille ji bas injang ila tin nan ni vago alang ko kiyan si awla na o na udonga wala gan na belenga duo kering kila irzun wal tarasa geba idin na bi ila ni male ko aw ni iznim ba maran kilma kul to geba al din kilma ya din baran kilma si jiasin jalum ba wala din bara den kilma si bas lom filong inama yena ki ko la san in kalung ki surungaleng al aw na kilagang aw na surungaleng kilakang alang ya kerrakang na dog nu dule alki kilakang alam surunga len kinakamba alki lakang surunga singan kanan lolo awna duo ile asandem bar singinti idi neji simu ay balan jona jong na dimbaram bele jitu wona mo duo kergenes fago na may kasi ki duimbara jana le jabi nen ka ki tulles ka nga sasunga liana ma kilakeng na bay jegila akwel balan kasi jegil wala adiskay di akwel balan ki kirsingo kangi idi na gi ila bele si ajio na jirsingo asin jalum bayle tile jisi tabungi koro idi neji sasunga futu aje aba marang ila duo kerti ya anyanas angin ya sasunga futu tiyo nang ugulja ila belezi na ye ila belezi ugulja ji aisin jayim al induo imbelezi den ugulja idi neji duo bele al jirsing ba una tolle ninkwensi jalun jika ya aljamin ila belezi al jijwa basing injalun ka imbeleng den alwa kasi kenkuru ang nal den in ti alun imbelezi kabele na wa na dog ine na madog wala lang gis inwa kain kel jam ko amonga tulle nga simonga na madog ine settinin ko yang kuro na makai nga asiker nas daing aldi kage ki borai na borofatai.

kan di embara na urona inga asiker nam dokkan nas ya jananin kembele nga asiker sin ki surunga kan kanan nam dok yenge kila udonga aisa wa avien ki kemang sur kanan nam dok janane yeng utonga sunga nge dinga belangan zige kila alka ila alka irsingo hasa nam ga na ko lalan kaungina inkirsingo janan tongan dien sabba nan dok jurungan dien sabba nan dok dogolang sabba janan ki korang sunga da ngoren dio alki surunga zikanan idin nagal ko adinga inzike inga wanyangana dembaran ton jegila no bulong nas udonga kila ke nas ya ke ba bakil ma sondor indering nama fingi dina dembara sinan idin na anasi ayo rafi haba bam fingi dina ye iril walagane na ninal kawa inama ye na taras ayba ilo kinga si was infali di ki alkain kilmanga ge indalang na tulla ge ba nas kilmanga si kien kuliti wala ganna durte kundina kan kilma durte indelinga.

tonga kila inderi nga al illo nga alanga ingi ba marang abes gi din kelma ki sense kire ki nga na delo len ki nga ne anguni nga ba al duong ari jegila jisi kelma taga an se kiya ba delen ban jangi kila sin stara sin ngwen in jeim in duosi allom fine ini marang ka koyin kola bodila lan awngi na benang jitti nga irsi nga duim baran sa bokoyin kola awngi nin na lom filo omala nes in waji ila arisi erbi erial ji janne janne su kuru jang alangin taga jani ila aria saka amba marang idi ngal gi marang ilal duol en jegina ne jisi kelma sondor gane jangre dimbara si janan ne jangna jol balen ke birsumo ila bayena taras aiba ki awunas kan kelma ale insiming ingang idi ne kin dinen ken wata anan ne jula tongna janna fisga yen jisi ayo resmine ba tongin ken wata kila ba wata ge ho dinen ne kai idine indine alki kain waki dele al dora ko akan leji al duo dora duo nyangato ina lomba alan jenna indwa albo wala lan duin foisi wata nga songu afis a na kasara dis awla na anikila wata ki kini undi bala undi ho juta ina no ondo saya idina daing dora ina alki kani wala gal idine lomba alji inja mingal ka sara wala lo fila lo ono sogo wizdi nga ona inga lolo dora duonji din dora ila juro na joji ila janneta ni jayi ngas jambol ki ki wata kila ngas kanya ba. Marang awunas inkalun ki ila aribi ari algi lomfi ini itilang. Kadu ila alawun duing ila itila ila alawun hamide nga. Kangi idina abajiga sikuro janga matinin jo badalan duong isi jagina kilma sekia dele. Abazi kuro janga ba jo nama din tari ya kiki kuro. Idin na lomfiyara dendom baralem kwa aji abajio kidin kikin kuro na din tari ya nasigela din sulimi ngarisi ye alangi sbari kempeana alangi ini sunga tule ila alji juel. Aribi erina zikidin kilma diyo jaymana juel ingi ya alangi ini abaji dele ngamba amjabana utu atule ngaja. Marang ila janina din barang erijaluna kilma jayin na jangotine yasi janan udon kila jawal tule ngaga ba. Kimba yenge allom via kwelba liana maman jawngina dintas ki dimbaran sing janan banga nama jawngina di sursinga ila janan si dintas ki lombindo gya. Idina jiseje ya zamba. Abasin jiseje janga inan jawriti yengi bo lagal inan jeli ngi ba in erisi kasi lombi tagala nga ini ba. Idina ya dal lombi na ya duwabu duwasi nyinti. Inal ila duwasi ini jisizatu ba yengini. Kini mako wala lang inkaan kilma nga durting ilo lang alang karakawi. Aman ki ilo lang si kilma nga durte ka naska yin. Nade lang nga kakira kindalim ba. Indo ki nga si ayo rasi min ba alki dulding kwe kang ine. Nama dok kao nga te alang dok in kilma nga durting yin wala gal janan. Suru nga inkirsi nga doga lang diyang ereng. Idi na kwa di nga kain nasi nye doga la ke. So nga maran doga la matising kerkerge. Ji duwa kera ji jagilana si gida dola jana kin dola kila dora kanya ba. Nama ida di mbala si jana na njami ini yedu mbala nken dola si ki ayy dora runyo. Walaka ni jangne si jingo na si njwa ka kwen dola si al urinyo ki indora nasa alumbu ji kin dola si ayy jungo. Di ni kin dola ndiyan dora ayye nkia kanya ina lalomba alkiya si kia ngankani. Ila na yaya ila di lala walaka ila di mbala lala njango na si jana no. Kwa di nga kay mungkin ke indora nan pingin ang jisi iring na dimbala kwelba. Aba ya jisi iingwasa ng injwa wala kalasang kila kurang ajawli aliyye na jikiwe kindola jurno. Marang mungkin ang kilma sandor gangil tille na kwelba alang nye kila sikil amal jijaming. Wala kwelba alang uto nga keng kikila dora duwita ajijan ni. Kwa di nga sikil mga kile uto nga kay natulang agaba. Kangi natulang agaba idin na ila ari al ilonga dimbara se alan ki seji ngo wala gal ki simingi ngo nas gwa ka al ilong alan ki in ari na ari nga jiba jangu tine kirma sandari numu duo kersi jiril dengi na ila bas ilong al bot aran dui taras alay ba alan ki duo kersi daim baran ki lel aba ilong na ari ki nga ba ilong alan ki surunga si ki lel wala gal ka in duo se alang alam balang anino na awin na ki duwa kering den dora keributu a. Idi na si kwa di nga kaya nga ba siya bela kaya jisya isin kwa ba. Bampingin na ki di mbarang dora kering na may keributu fiyana mas in kwa. Ji in duwa segalay ayye inan na inampi.
nadok kuimbar nga nadok kasasungu wel bingasi idina dok ine bela daing aldi alimbeleng alji tulejang numa dok ine dok wela isang awar ababilong na duobi duoke nasken jingo ke na yekwela san keng kirgingo daing aldi ille ba auna elanas ewar keng kunyirle naskwa kajwel aisang ki jisikanyingi nadok ine namadok wela lang uro namaske ave kaiti kainkel jamkwa.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-5539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا بلغة الفور، الهدف من الناموس.
1: وصي كبرى ينبر فطي أوريك وادوانك كني أتودو كلا أسان الدكا دمبرتيين ديو نا الدين كيسين أتو إنجز دونا إري أي سين جيرجيو جيدول دين كوي أسان دين سورسي جوفو إثبات عجز الإنسان أن تخليص نفسه نما كوي لالان إلا إن كيسين نا بانو كينا كورونا مكينا نزدين براكاغو. Enama berang awi aldengin kela alan kirsio duldin kwe den sursi ay sirrang ina nama gispalidi den hadafsani kai wala den bera aw aljeyina namusin diyo belen wala dombore toyin kengudongan diyo belen al duldin kwe illaw yekuru asa akeba asan den sursi ngang jofo na ina nama isin belen din sursi asan jofo na teyejeng wala ibraran kiriya alan teyejeng ay longji al duldin kwe jang hila al udonga songa kayin del dindio naji ilong alanja asan din sur le bajjain wala san istiqlal jain ay kilom pinde rumin idina deng tulingin idi annematullah wa rahmatu illa namayine simbelin ilal din joyin idi ragbal ji joy lalangi bajjan kilom pingere ne ene namay jisi berakenes jima au dalil kenes jimel jisi al din ko jang ay long alang ay jeng ne kin jeng ay long alang ay jeng na ay tini al jidele jeng ine na magis palidi alang jegil karaba sunga si jel duldin ko jeng na ilal yene jisi kilmang tulim falid wala ragba falidi alang jidele sensele jeng ine na magis palidi al belanga kainenji weyngol al duldin ko jeng kilom ping ere marrakela al yenge asenga galang jidele jo na in al yey dora alan jidele dora jumong wala koran kisi jumong na ninjeng ala lo leja gona din sursi jefero na teyejeng jel duldin kwejang ne liadok na mayelong aba juro jel duldin kwejang na kintari ngale alki kuldingan bang aljijang shaksiyan ay lindong alan kintari asik ayja na ilaye ineskin kamwasan din etimat jayin kilompindeng niman na kide ramang ere ine na mayesin beleng kin aliyenge belenga altodik na omisa lekein na inkai aliyei na destes jai na kin aliyenge na udonga inkeria dini nga. Na wala kange dombore nga. Ine na maya ines bele ine mkwa ji alduldin kwe jang. Na jain king tina kilasa bidul awa jala kilasa bidul aliyenge na kin udonga si as kumemba ki jering alantulenga le kiol na kin aliyenge na yanga sijundie ne diyang olong tawra kuroba al diokia na kien kelmanga teya ingiba al yalda dorale ke ina tarikawi ine nama espali di aliyenge na sharaya ke ine na noamisa mang na kin udong aliyenge jeding alanki kin dorajo ayangi kin dora ayjo asan di sursi jalong na alanki tari nga ki kuroja wala majudata hum kien aliyen kain alan tari si tulle kal alan komal moli na ila tari alilong alan kwaso nga kal ila altin yahudi andien tille aliyen mutadayina kain ila wala aliyen dombre ila si kailin yaldiye nguo musa nga ngalkin na musdui dingi ila namayenez jisi falidina albolis anganez wasifem pia ila beleles jima nesi nkwa alan jagil kila israeli kia ngudonga alwar si kunge wala altasis le kain ay kain alan jagil di suringering ine nama ela nezi singo dombore, nwe singwa yeng, al ila lole kine sing udonga ki seinkawe. Na bir lomping ila si alang akwe liba. Na ing al yenge, na yenga si ilole jundi na taras akaniaba asang alandeng jofo kalung alasang bir Allah si kalung. Ine nama ko, na dombore rumi aleko, deng weye na keng sangal weyele. Ine nama gispali di alkai aljilong aliyenkawe na yenge na spachile nkinyi na taras akenge ba ki lompi ngere na kike la koronga akenge ba ala nyenga si lompi bir ini wala lompi bach ini na ila aliyenkai nasin kalaba jekje kawe. Wala al kibriya anga na in bele nankiku teyengan dora aiba na in al dora warigi wala reisiye in aliyay na yenga si jundi na taras akenge ba na yenka uringye ala lompi si bagikal. kayngungi idin ne indien ragba al ke indien jofole alba in kayngi alang udongasi in kawenga sa kweti alom barising ire na mensin belenga isa bolis yo si gmail na inal tajribay alan si jalung aljari na in alan di sources jalung intile wala kila sogale al kayngeng nan kintaringa kawe na senga senga len kawe kibiring ere na dien jayngin ere ke la dora al yai na nyeno musita bun kayli na in al yai na aljari al illong na yengene la dora tulle su kundia as sensei ke surngale na inama yai na nga su gundi na dora kerle kenye ene asan jin na asan jaim asan jalung al koronga kayin alang dele ajiriba na koronga kiran dele ajiriba al yenge sharaya dini yang kila da ke la dora alle ina bolis kwa rumia le ina na menga alle bolis kwa rumia sabele na den aya wena tamale na wena au na isle na magis bele falidi alan ko na ile bele si kagilgal ay gis falidi di surin eren na alan udo atule ngi ja alan sale nga ke na na kayinga na ga ile bele si kagil ke boray ile bele na ma embelen in al yayna iradai na in al yayna in leke di dan tille mar in si al tari tulle nan duofia na in tari tulle al yay ay san gisi taras le fago nan korongan tawra jay na lal iradai na kusenga si tuga jawidi na ki illa irada al yay alan ji sallajang na kidal kin tari ga wala kin kai alla alan in si ja na ine na mas gisi beleng in irada al yay na jayngingi al illong alan ji ja tulle tulle alan kati ale ajaimba al ding irike alan tulle ngale jain in nama ye na na musing embeleng na in aisa beleng al gizji beleng kin taringa al yin ala yi long alan ji ja ne yengala kawengi ba dien tille al kayin na na mus lomping ila al ye ini asa yenga si belenga kernga spali mara ine na makergel jenke iding na yeng inkaminga alang illa domong toy ko si kabe na domong indingi si alanga kabe ba mara in domong diwo na maste nga fale de kang idi na namus al yei na koronga si karajawi di wala katia si karajawi di kainsur ngale ine na magis fale di udonga al bolis kenga na fia na bolis alpia al udonga kimbelenga alang kwa tulele kiol kaya nang ilaka niaba ina namusing ila dora si alang kundia na in al yei al yang asi gundi na tauro kule wala lesing asi gundi na birle kanya ine na maillong asan jalung na in al illong ala lumping keng domongasi telin tarasjei wala alang asan wasaya si hafizenja kaingi idin na kina lienge alangji kikien tarija na kin al lienge wasaya alangji kikie juru leja wala sak idrak jain din jayle na kina musing ere namay simbelengal al kurroge na kin kurro al lienge al guldin kwe kikie illong ala si den surke na kikien uduapi na kina tajare bagen na musing ki lumping ere na duidi atetebe ene namay simbelel alang korangasi sergi ajirumba na ene kurrogis beleng na kurro aisa beleng din jangingis beleng kibke birring ere wala ke jofong ere na kideng ere al yei al yengena anan mamusi jurule keili wala hibzan namus ene na mais pali di bolis ki ngasi kin mi horde aigis beleng al sirake diong ere le wala derke diong ere le na ene na mais adat wail wa shiri le beleng na mais ay kwa alan jumana musli di sur ereng na udonga kay na illong alan jija na kuse alan ajaba alan jundi ina magis tarjama kerle beleng na ina na magis kiyonga si mfalidi asang udonga si kalung ini na lompinde mbera werik tiribi na korong aiba na idna korong iji asa jalung marra alan tulele ajoba ina na magis kay na irising na naisin kwa king udonga si al tanakudi al bera kiritabuy na ina liyenge na duldin kwe si erreli alang ilale kago na in al din jayngi ki koranga tulenga alan tulejang wala sali hage idin kikim kilom pingere na ine aise jimbeleng alan kurudu ay pinyama na alan taraz lejani na taraz din suringere na kintari ngale na din jayle idin na in al yay na lomfe kwel na baki kinjio alba tulenga lejany na kusenga lejanyba na ki indora al yay na lompi ine lambeleng alan duldin kwe ki kendo mga je na kendo mga al kusenga taurage aylong aba joyen alan tabrir le jayn kikien surnga ingal illong alan kikien mojuda talare ba shakhsi nga bang maral kilom pin doray na lom pin doray ki yonga si na mes udonga tulenga gmail alan ka ngain marra alangi nga kaniba ina ilebera alwar nyanga doma kwa toy kwa alkidi ngum do rakaningi na endomo diwoku algal elan men kam yaleba lolo lompi belen alan kilman diojay na lan udo azik kilman dioja idal jelu na dingere tuleba dingere na tuleba lompi ngere na tuleba alan tulenga leko kaingi alan indora katia le karakaungi na alan sitabrir kaing kain surngale na kikaing kuro alkikan kuldingan kwa sensele ine na magis pali di asang hadaf kalung na keng hadafa alki koranga uge den warle aldora nubuwangi ilalki wari kundul mubasharatan na den awule olasaniatan ilal elani king yasung dembele alkwa na kinama auge na izki wangasi belenga asang kalung kayge marasima tukusa kilal onglong alang buldin kuye kana faraida kayge na umusang asang kinsijet kalung na kin al mitilage amsi lage kinnes belenga nubu angere ki budora wari na namusing ereng ki kenjenga na in al yei na dombore tesnia lekwa tesnia tamantajer lekwa na den aya a tamantajer ene na magis pele dines belen lompim bele musang ereng delling ay kwa ken kuldinga si ay si kwa namas in belen ine kuing warra kwa ay sa amming kin udonga al yenge na ka irsing na in al yei na lompim belen alangis biyonga si wa ene namas in belen al udonga kusenga si jundi ene nama dogi ene takbis belen butu rusing erele na kin kelimata dogal kanyalan kagil wala belen al kanyalan kagil kin dora nama yei na ispalidi yesu al misin den bele e belen ene namas in belen alang jaring na jagil a dombore amala rusul ay kwa amala rusul talata na denga etnyen wajin na sito shiri legis kwa aiza nubuwa risio na in al war anga naslompi kwa mozasi na in al yei ni amuz na kin dora al yei naki yesul mesing ere undul nanki ad jadidi ere undul ene na mais pali di al illa zabaya nga kain wala al dabe njanga kain wala talaja kain na ilal marasi mo na musinge na ene gana songa kain na ilong asanjalon ki yesul mesing ere al yei na skuldi nga si jofil wala al mukhalisi ene al udonga kain del din dio al ilong asan ke mitila kalung na ense ay keria al najde keria na in na madogyei na sifar al khuruj le beleng atnashar le na mais do fingi di na sharia gmail na fasx giz gmail na in al yei na iski wangasi pali di khalasin dora al ki imal lay na ki yosun ken kewa na ki kafara lay wala aylong in beleng si asan kalung kilom pingere na idel fasi kais beleng na selib kais beleng na guljusa kagiz min inen nama yenge kila udonga asan jalung zabaya kilal warduidi asa kin dora riginga kin dora isi riginga iding nang war kwa alamba bayman talakawe kilom ping ere nana ille gal aljei na lomping kwe den kwe ranga ine nama sifir lawi le kwa na is gmail na isa gmail kiyonga sika la isa kikoranga kergel beleng al illong zabia yasung ilali angana buwa ilalai kafara anga ali ila kalde bule kunge ina ma isi nila mbeleng ina ina nama dogis pili na jumla beleng yohanna al mahamadan ay beleng al yasu ay gis kwa kiyonga si kikem beleng aliri singo in al yei lompin doleng kwe al yei alangis kiyonga si jigeng alerang ina nama yohanna wahid na deng aya talato shirile ina nama skei na kirsing nama mbeleng ingal dela delay wala al mugara nay misi yasi al inkeringi al doleng kwe na shabi israel al yanga nelewa ila misi ngdem udonga asenga kaina ini ne ene na mais disipali di tokoza zabaya nga kilal kain na musin kila na in al nima anga wala zilal na mai lan nima anga ene na mais boli sim bele fali di hadaf kai na musin ila sanji jalung na kila kalimata al yenwar ange galat yang eren kilal din dien burulale kain ay kwa ene dombore na mais en beleng asa juringi din orresi kusengang ereng na en al yei na mawaida ge ki imani ngere yasu wal masing ereng na kais beleng en al gis biyonga beleng al mumina bang marra ene na mais din kilman diyon beleng na din imani ngis beleng na kila udonga al yen kain nan kawe kusenga din ereng a orre kwa erike itirik na sayi nas tomolmol akaba banoge na halka ila digli al undul kela nas kago
0: a المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. بالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، دروس عملية في رسالة غلاطية، التحرير من لعنة الناموس. كلام ده كبير، كلام ده في غاية الأهمية.

0: ay ben del bar
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki subu nan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do ko la kam na bar
2: do la ka kire ga na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na kai ti no mo ngi war ka la da nga
2: gorrendara
0: rendara le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na dombre digin dio ka no mo rakin na de ki singo ete no mo ko la nan dombre e za ki le ki singo a sangal we is na sabe aya to le we na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas deng aldi pia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama inkwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie inaki karu fisya nimes inkwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nemezen kwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namazen wa lomfi ji azajalo lomfi nemezen kwa azajiu alang king karoses jua kinkaro albaing na puton abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama ye ne ko tela jingi namasallabe aide namasem balon allonfi ne bi ngasi inin te pya namas iwo elasa allonfi kwa tienta le aliye yiwin allonfi den arga kenga naskin karuse daro daro mbo nas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njo kinkuotela aliyenge lomfing aldorolbeng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusi nas yensi salaba namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki nas kao.

0: kurofali di na aljei del dindiono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kein na kikienge nandok aldendonga kein in nama jarrianga na majaram bayinsi ini asanye in iu jainga aldendonga kein aljei na fia yanga si ingalgi jipia asallaja ine namas imbeleng asang inju karu putong anas ayanga kein na na na na na na na wingi na putu ingi na mang kilagenas din to doga keimba abe singa nga sang king karo sale ingi jisiba isen pirye eng ila na may lompi kem firya nga fali di asang ji inju alye nyedding na fi del din dio utong asin alye kwele lampia ine namas del din kwesi fali di asang ye kili long na asang ilong diken kuo al lompi indong akein alye nas inkwal kin karon tule jongna ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na na na na na na darma ingina ninko jingi ingin jingi na nin na sin jawla na na na na na na na kaldega kakire ki ille bele namaye ye na majiran bay si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se ingi yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia ille lang aliye na inde lang kwana zungwale ndu jong na dewlo ki koranga ongal dok elana karusi ofurana ku te nga bunye na karu kuldi nga ingi ne nino na daldero ka kimba na minni ngi na man ki nga le pogu na nino nino pis e nga daru na nan darma el na juma na duldi e nga na ku bunye na se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamang kuldi nga ki na kile ki kakiri ya kildega na kele na karne zingangi domosa jayanga langi jani na kona ka lompi indentari ila nama ye nespali di ji nama luki lompi bang lompi ye kakiri ngang kakiri ya kuro na ndele kei asan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang alamba isbara duldin kwe toyongo jisi duldin kwe sin toyongo baba ki lompi inke kuro puto tausi jang na ji te terel jang na inga lomba al duere roba jang na ba diere ruba jang ila se basing man sanja idi neji do se jalon a ruba se lo mpiala kwelba na ken kola kel asa amba idi neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi se ba arralo no matri kelma te jang lompi ay sa bajum ingal ka ken karosis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armi asin nam belenga asang lompi kuro le futoy
1: to le meram bayin a nas dogis inangis aldi taras ja kain a kining dombure ize kalindio na nama ini tirikaring nas dan tombolan dak dikel kam ya nama kainga nas dok daim bernamik a gurenda rasite bungkare

0: Tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij gorendar ali na ine dan bernamij letaban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga ayis belinga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa inkwa lompinge kuro al tonga ge na azan lomfele sejei kein idi na lombe ye algi kinga se tewa na ngeye ni kinga se kwel na ngeye ni kem fer janga pale de alanki ye se kai na asanki ki wali ye ni kinga se tewa ine na baye ni kinga se mbelen ke se nse kai mbar nga se azang en kwa lombe alen kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge je ndi mbara le jido be kwel na abas ga jwenge je lombe le na di mbara le azemba ela lombe le je nga zemba idi na nduo se lombe na tewa ke ara aba ese joyen ba long inal lombe se inado joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru gering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri na aliye lompi ne jisite wa na aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang na udonga ke sayin hawo na baka a ayan abage lomfi eri tulle ni ba ang de ke en er kal udonga tulle ke lal ge ka sayin ni namas anne na udonga jitin aw ke la udonga se a jiti asanga ka ba lomfi ye jizi ni me ni alge ngi ni asan udonga tulle nga jaw na udonga tulle nga ka ge abas ji jay di mbara se do bajane na sa di mbara ke ba asanga jalla ba alamba jabon di ngela sa jay na jani idin na lompe na ene jizi na alamba sa ji jala ji kuro kira jay mba ato alang injwa alang dayi se jaw wala ga suni na la ilang iti mara lompe na jizi ke la juru ini u tulle ase ala jaw nang udonga ke la se asa ji jiwe la sa kwa denga galu ba lompe ini asan jiw na asan u tulle ja ke ela sa ji jiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisunwe lole na namagal wu to wala kodo nas imbelele wala galin jingwe la gis tirigni wu dolfale kin ayanga ayigis belenga san kwasi ayikwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwasi inkwa aba bele simmo kel jami al tulle asan dingi si injwa tara al simmo kel ami al inenja na abaku se kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill ma gej komola asan badingi si injwa inne ngala jaba illasi alka anal umonna so tulle aiba wala dogal dikke ngana innem pia alba injiti si pia asa innen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin ne nyedin ki tokkan na abadingi si jitti enga kilma simma ayla ngaiba mara algi awune kilma ni simmai asa ji tulle jani dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alaiba alan awuna tulle le kawngi inna magi simpali di asan kayngi si sur coming tulle nga sur alan tulle nga leko idin na kosenga tulle alaiba in nama ye ne skyo ngasin na belanga san kayngi si udon tulle nga kawlidi na san kayngi si killa anna nyi ngale na tulle jiye la bas jwa na bas kusse jiye la bas dok ki erule njwa gi kay bat udo nga saltara du dia asa bay ni ngiye la yes udo nga ket malom pi na gi jisi belang al eridi kenang engeneng alang tulle ngale kawngi iding na dogi na nan kam madulding kwe aba kusse fi na lompi din tuka karrafingi inne lang ba erbedin ko jawi na erbed bay ne sin kusse nga fiya inneng alan si kay surunga si kawlidi alanki tulle nga kaw nyedding e lalbaji juel alangi jisi si moy badok e long asendi bar sido juana ze sido ginel si mo en alang inga juaba namaska umon alamba duindi tin ka enen ki kien kombo aw ya na duin bar si namas ellel enen asan ko nga si kay ngudo nga nyedding kawledi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru korito kan ki alamba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guran darale numus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulle naran bayin na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awo dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sona jamela
0: ni na bat jamela wo dulba ya won dem
2: da mer reyin na zundu na kwazi kin don jamela
0: ni dem wali mi tombulan
2: e bat
0: to ay tulle tulle na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tulle boasi.

baila orre kwa lobi lo are sang kwa kidna diele arrayi arrateya na kwa kidgal al burunga karangale kay na diele gal subuy subuteya dongay anni are sang alem bidom bang na alang konjolang karabang kwa kit al ilongo radio na dain tasle kurol na slomping ingi inse are nga kangalal lomfi romanja na kwa kisigal al kianga kurol na kwa al wajanage unagal lomfis efero na baranga kit al kungi nes di lo kalomba nasgal lomfi tajagen wenga dayngo radio na dayndara na kwa kit gal ali long na yene del dindio tirijin dinga kayin na otanga kay ne indelinga na kitirijin ding koranga kulin kirigingo nasgal lomfi kiembo tanyo kefiado na kayinga kangungi idingi ne kikwel alandayndara wosi nina albaylo na deldinga bi deldinga kay na koyli alandiyin dara wo sheyi na madog lomfi do gis imbeleng ila to le aljijuel alandiyere jang al awdok nas dimbara si inalan jitire wala gal alandiyin kilman yoy naranke bago otodo diyen sogi na yene kayinga alyay kayin kullingin sogale na kundul tajagin na kayingin kirsing nama kerek bi kerek yey kiki en jurunga al elong naski en jurunga bundul na karretis ko akul naskanyinti ala ngutka na sur kutumo na kiro ka kirekere otonde sokle na madoki rikeringkel ala ndok dele kirsingo ko akul bago na duobi du nas deraye ke au nas deraye remempia na ko akit galal ki arkange nas dok kul kwakin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barnasis bawar kangungi idingi na badiraye afago ba tuskere wala gal o radio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neski kinyu kingeymel maranga bay long na lobi lole ayi don de raye fegal o radio ilabaye na kayin kuruge ilabaye neski ngalongal dayndjabil de kirey ilabaye ayle kingasi kelmanga simoge na sayin kalung kiduk altabunkan ni na aljutumo ke daide awuna duobi do keder ray simo la fago asa ninan duli songa simoy alang kafia alang mutkana dayngo rekutumo takatini alang kan kundul na kundul na kayin kirsing asoges aming albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember baranga albay na bundul tabumben kwa kul otonden sogle na madog yei nas dayngo kang na yei nembeleng ali ilong na tala nga kay jila jelu din tala si asang ki kwang jirgingo wala lang kwa karnga si joy ngina skiing ila tala si della della ba wala ji injelu arang din tala si del njiditi ni njabong inama da njingo yi inama skaful ngiti nina al urre nga kay ne kay ne indeli nga na otoga la tin kwal kid dingan sabay matsindu wadi kwari nga si terifia dele den tala le wala gal al de musuli le kariya nama marang kwa dinga kele dok nasbot arandu kirul. Walagal al kwa dinga dok kei na seje isi askeimbo. Walagal al kwa dinga dok darangale kikemi inkura kundula. Alye na kwa dinga inkaminga alanduo in elye al dolei na urinji bejingi maranye diureng na makai na matoroy. In nyerai at ilong na ilong na stara jang oreduong baranga kwa kul ilalong alanduo ela. Nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kanyunyi na intala si kabunoko wala jido genjelu lala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alankas duin tahala kakura aldo ditining na abunao nina aliena ingaming lorigang kamalsi abakatabe na wirisi jawla albasur ogola di ka asa singo duingin inalang ditining alang o kila yala ikika kalu indorale kinama sunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin nama ilong alkainjuru ngora kerkerge na kai rai nga kerkerge ayi nama do kago na rimmen ka duobi duo de rai nga ilasake na denjurung ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dillew na jidimbaro jelu wala injelu nina al merab lew wala injelu nina al orre kwa kerken kalue kinama yei alkayin are nga kirkiri. Kinama are nga kangungi, kayin juru nga temen. Na lori nga ngal na mangal kake, lori nga ndok utunga di nga kayin, nasin duwa si jay le inyi alkwa deyang hayale kaminga. Lea nama jundi, na otodo si kilma erdike, na kila otanga si se atielba. Walagal na kila otanga si illew,
kwa kul inala ala kalnga ba asan dokka otto illong asan duin kalel duin talale el wala duin dongal lulajale wala gal kwa kindok ala dok illon na kwasi kelis kabitia a masinji terija barasi najel nading rididongaja wala na sker jato namas orenga ro diso orenga ro dis ai na jere dimbele le ferrafia ne dimbele na jene ko lu baw na fal kuro kinyelage a aliedo na ikika injuru won kona otasunga inya inema ye alanki kundul na kay otangansi kurgul ne lalong e oton sogle ye talanga kayla ne lalong sa tala kang nas kayimil wala akayimba nagarati lonas do kayimil ki tala al tala ke awal masuliye ke ayinka inirsita ga alanka bon ne duwo tokta ga bahunan idinyi na annan tala long aldin duwo sori duwo tok kase do bayse long alden yo otanga dia kayin na atigal illong na tari ngina jaw ya tari tala al jawdo ina lomba albedelin dile fingiti do den kerin kwa kerin kayin ati illonga nas ilale musoja otanga songage al tala ngage ne kanna kebun kayin jey ngale na maden yo otanga songa kiwiti otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duwo bi duwo awna fago na rimempia na mes illong alan kelna ina setin kuro ina skayin kona dinga kelkam a otaki alkayin na kayin nama kelle ana kagil ke kanin koranga aylonji illalong asan kwa kranga sijel neski en birgingo wala illong alan ogo jaldo wala gal din duwa puja nes dinga rele setin jasingo a ina din setin kuro a namaskayngo na kayinga a na dayin jingo kagil ay aylong alan ayka

0: asso na tani asso orre kwa na kain kwa naja kwa le dok asso bara Usman Ahmed dongay songa ni asso gis aming aljel naja go na barnga algro kayin na kelu na rimmen kawe kwa kul gis asso kaming asso aming kwa nyeting namayi ali ilong na tala nga kayin anang ilong algutin den talay ilalong bara Usman intala alanji ogojal do delling na kiyenjo wala injelu alkwa kay ndok asamati terija nice intala le kara inma sunga takatini na menkwa al awuna dobi do de njurung la rimmem pia al yelew a gutan korangale taringale tongonki tongale berun tarile otanga adde askimba kin nama aba jurgulu ngoy neki kurgulin ilong alankang ne kundul diere na ilong asan songa takatinge asan kiwiti alang ilong alante bunko a kekin koranga king kutimin ki kilong a kikanni a aba diere kang marang aba ilong na deng aratu le karanga ba otanga songa kayin nayin sulange ne kiya ko elba alang erike intile a nay sulangel a barnga aise beringel a intile ki alang aylong naki ka korangani ko naki ka doray alang ki kutumo naki keri ayla ki ngisi jundi alang ki tebun ko a die ay jelu ilalongal ki torik mati duori kirra donga jingi ko songa ke neki la lekin nan go kirra donga jingi na ila lole ye otto sejeyi asin keba duo kerin iri alang en kwa asan den tala au de musulie ki e ka kini ki e sharigen kini so mwa kini ati karai ati lona daki na lodi an kwa gal ki dig incoming a jina mang eri konjola wala bo aran du alamez duot kello al din daki na aisalong inyala ya lodi gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwelba asa duo din a eri jang na jabun wala din titare jan na jaw wala din eri kale long na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janni neski en jirgin inama yayi na otanga songwa kay abay lo nas dosi kilalang ingi ila duo ba yayi na ajundi ba asang kwa kerngale sejeyike asang kwa kerngale ila sejeyike kabelay ali imbeleng ati lonno oto duoke jingo ali lonno duoke na ilonga sa talake ne ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila ilalong kinyasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi ali kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalunga kawe wala al duosi tebukalwenga kangungi idin ingame aba loja ne na dele jungeli ila lole alba a dele erdija aba sara jamba torik alam bajawiya ila lole o aba loke na dele a kerek tugeli ila lole do kwadinga si aba el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kilelang a na kwa kundia alang duo nifia na ila losi ridija rote sunga nina ali noa lodi an karalang iba alan dinda kimati alke lalang kay indelinga a kinye lage na ila langal ati lonas ila lanjang naji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila sejebung na lord jago na duo kerle a dengin korme ko miba wala gal kur ay kayimba alan ji njo san duo ker sejel in yelay ke la dora alamati ji njo alang e kakirejeng na alang tebunjo wala dok ilong aldin sabah jige nga kayin. Idi na kinota barangaba ilong nas tala si kagila, deyankaring ananjid woto jang deyankaring bo kwa keranga si kayin na kelleli. Alkwa ingame nga alilong na nyiringa. Wala gali alingame nga al bay bule fule diwiling si kello na diwiling na fule si kello. Nama ilong ni nasa kinota tili. Na kinota asa tili, kasi nama isi ilong abay ilong na tala ilalangke, anang ilong nezgi ila si janga na itabukalo kawe, dok almati ilong alang erikirke naja. Kinama yengi na sunga gena tarrake. na kayin kayin ya ngale na dai ngor diu kayi lawala kayin ba o to ben kwala dai ngor diu kayi addi as kayin ba marangal oran diu ngaka go ba manin koel alan duobi duos deng sabba team yani na ine asa a amod konavia ki gutin doraspia gutin sabba ba kenaka gile tala nga songa ki na deng keringeren belenga piya nga songa ki masim majirsi duorigel nas belefia kwa yani ki mitlai kwa dinga kayi nga ba lonas dosi rivia ye le hamfingi tin rising ila na ma majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato alang en kwa ala mati deng ila le ati bara lei yi ati keng ala le tondio ala ngutfia na gutfia na en kwa ala mati en kwa ye alang kila kwa le mati ridiko nge alang kwa skara yesi ila belena fingti nsuwiti nima kwa gal kimiti li nkaminga aba ilong nus duosi a sa jige alye ilong na ye nyokei ila riasa yiti yaba maranga bel yesi gal duosi sa jara yi na tabu kuleja wala ral kule ila tileja wala donga kuleja ila tile alye si lona ye jigile kenga yesi ila riasa yiti yaba den tulin anang anyanga ila belesi bang pingiti na den kilmake kinema utongo auge alang ilonga lanki dain tabunga ina lomba asan duo bara sisa jige alye ilong ne ko ila sanjaring wala asan bele jittiles ilejwa alye ilong ne ila jige ngaleke songa kay kwari nga baranga sikanyinga ingame na jijuru asa jamba ji din tabutare ala fiba yani otanganas adiage ba na inna magal ye netini ati lonna duo a jure duong wala ammo wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lore kay yi al jari ngan sage kinna may yenge abay lonos dosi ila saliki ji baranga basungai nasin ayya ba elebele elebele as yidiya ba namaki didok a dai mitil kenen bileng ko itisi den kili bele jitiya sa jaba yesi elebele yal ki entuiti kangungi na ile duo den juru ile sare te yai na kusenga akriba aliyal kwa ki ngota ngi ngal ingam ngal a jelde o siru kritia den juru te yai ile belal di jua iding na se etikai na den juru le al ongo akuriti ba abaga le lonas to le jua an kuroba na maninje kin na makage kin mo utongage anan au na ina kamen ba e inerisi kataga otis dosi intilea alang awuna elebelesi aming bereko sesi la aw intin ile tile alie duelo na jigeleke nas ile sir tile jaring asanye si din tulin ayiaba na jato jido banye si tabunjumo marang aba ilon na kila lele akamba baranga basungwage maran baranga nini sige na amonga nini sige na oredio kwa nini sige al oto ye ne kidele kojoje innankin marang jaring akeba jaring akeba inyala alkilori yang askir gimba ay al incoming doing tala insi ala ngoy ngine duori el neski kirgingo ala ngut a ala ngi utumo yi na tabungo ila namas dosi jigia jato na majundi na kaeng ila rinemas diro en kangu idini na den ruwa itenga na tabu sigir tokefia wala gal tabu tabuntule tokefia ila dosi ila rinemas diro eliat ila togosi na majabia ila dirinsi na majabia na matoyongo asang ila lole fago alye kweli nga sampago kinyelage alkayin jigingage aba ilo na kininingkain ilo kia sang ingalong e anangis ilo na isduo a baraje luna ri dirobo na loke na kwa sandele fago ilo alang jari nga tinage na kinyenge asada ingiri na jari nga tinge alang ki ilo alang kila lele karing marang orre kwa ba ilong na kila laying arrake rengel ba. Baso ngage nama duo ile risi tare ile si bau. Nama jelo dile nama wat nimpoya kieng na ye yes agingi. Walagal na jibia na jundi lea nama tabungi rengal kwa jo kere ngabula. Ati ingwal oto ki gutindo redo. Nienge jurenga nesguta akage ba. Nienge amonga nesguta akage ya. Marang lo kalifiengi dok alang ingwa. Asan den tala ile si el naske kwa kerngansi en kwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga
1: ka al duo wel aisange lole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi lekeri ne wori jasi yi kin namaye al ilong ilalong alang kain talang ali kundul na sur sikerel sunga ge asal kayin atiki gutan koranga ge jure nga kayin otomati nes eria ke mbala sandeng gutim memfia atiki wajangang koranga ge wajanga kayin nes adya kayimba atiki durungan koranga ge durunga kayin nes adya kayimba na abagalin jwa al borungi ila ba jondi ba erikeri kinyelage altinage alanki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong altin inke al injeluji wala kayne luduin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga bay sanker dele kangu lo inkliyo baresin jato wujiti kwa baresin jato yangwa jidwola jang rijurus dingeri latinin kanga ba jini wala jaba wala ananjiyo na sibit jaga sembeleng indosi abaka nga barang innang aye innang enganang kile yelage kinyenge otan sunga aljigi nga kay marang kasengiz long orre kwa awnes jabil keringa kerelo kangungi ninali nkaminga kial bayin kalung na nyiringa abat tok dusinga alamba sunga keringa ren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgi man tulle ko marang abas tulle kirgi mba taga tabung ankoba inna mais ka kalefingiti na mais dok orre yulia sokotobu kwale nyukin undul sokotobu kwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab mera man sabba yi kul kinna mas kul sur kirdin ilalong alinkalu e intala si ka al aw ala ngut a na kwasi oyi wala ainsi na lokul yawdele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago na inang remember kwa kulgi donga ani tabumbeng albel na bago donga isunga ani toroma kabara donga isunga ani aljel na jago asoy sa aming Batros Habib donga isunga ani dok aljel na jago toroma kajensi na jundul Abdallah Adam Kaka tabunje mbara asoy sa aming na ngura areng askam kwa kul arangil lom fi sorker na ailal lom fi gis daraga fiya kain talanga le idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira suili marang aininka ilalong bara toromaka alangil lom alang surle konga karik na sunwa ya kai aljel na sjaring awu ayi aisa iniri dirro ina konga al iriri alang iri agi ayi aisa janyingi uwagi salgi iri jagi yi nen inkin arasi iri jagi ne itin tebule gis hawa beto lano na duwa itina kasi runyagi innama yei bara Abdallah Adam Kaka kinnama yenge alilong alanki inna lankang kangungi kinnama yenge al ilon na jirgyongage isiba donga isunga ni bara asoki samendok aljel na jago kwa kulgi tawa aldi albel na rimemba kinyelage barnga alanki innalang karum kinyelage al ilong alan duo bi duo kila longale akirelba kinama kai alko ngame abal loto ko basur masurigin nagal abay lonas kai ndurunga loto kundul naskaniti bakutumin na tabunganni marang abay lona duo bi duo kere ndurun karakira egal kidi ndurul nama jo ila si namas innalang ergia zei nina ay al ilonas barasike nesjigie na duwa kenga ba asanker na den tugulele si abo basande lole le fago la nyeli aden ni ma on egel jatolia yesina maskake nema kwa kulisi korolou wala orresi do korolou marang abay long na sursi kara ila duo den tulelia lia do basin orre le kelmake na basin orre elke otanga kelesi kinama yenge al ilong alanki kan na kundul na skirgin na ilong al kika injuru wan kerker kan jiki ka dora jelu na kaki ka dora elu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na skaititi a don ningi ne setting kro e ina maskeyngo na kayinga na kegil dok ati dok ilong na yeyi na ilong na duwe ilong asatala ke yani ingozei ke belefuka al duwe ilona musuli ati di ilona di ntonjang ati lona din darile jang ati lona borun darile jang e yirole aljang neji ina lomba a alkwa kerngasi juel alan kale jingi alan ila tarile jingi yani injwa nina mitil skill nina al seg seg jang wala ji majram may nyang nasko gudjul ngiti ne injelu albakang bay ndagara modul dio nes gut alun na ajuel ba alan kwa kerenga jaram pena na majram bay na kingi na dilo le lekol yani kimitilay yani nel kwa ngama sa kwari ngekuti kuti kere nina asa in kuti alka delyang na ma na deli futu de winerel alan baka ang wala inasing elba alan duo kerke kering ereng nes ile risiwi na el atika jato wori ang alan dari asparba wala gal alan kayen ku ngi yi ajiya bana borabai san ngun kai atilon na kwa kilalan kai ailon na duwele lantalas ke ailon ala ailon indan ji ngoi na madele setin koro na mesgal kai ngona kel na dok irim member ne nal asa rim member bar nga bago kangungi idini nes duobi duo de njuruke na kangungi kien rainga asabi bundul yenge al oretume na kinyenge aile kinge jundia nas juru jabel keringa kelgel na ilong nagal yi utuma kernes kundul kiwola na kien kutumin nina al ai al guta baw nas balung giada nga ay kanya na kenjalung ay nilong al kensi fata kriya yi na kika adorai yi asanki ingalung induo e al agit tulle wala al shek tulle wala al ornan tulle kika singkalung yi kentari nga kage alin fi kinama yenge al ilong ki halkan kikila lalakan wala ki otanga ho nga kan nas dele futu kindeling na nasur awsa ho kingiti lengi marang kila alongiti aba ilalong kido al kwa kine nga alang otanga kulta orage al kwa demokrati egeria ilalong alang inalang kalong asang ingkarong eh ji al janne marangal din garin duwo kenundul marangabay lona ji otto dora janne na duwo kera zamba algi keriluiti kasebe se long ila aliye ina jagingi indanji moy namasokke namasgal kayngo ina do dele kayngo